0: kila mwasa wakasili sasa tufe mwa mwafari ya sibe progomenu jedembe mwasa mtia babu za kronyo velota aliwamu ne sari mkwa nakatu akarunje nyo akaomu mundavika mtunula ne mumbi akola alavi kila dalanga impisali na mamite dana na mkwaya mwite spice dayana akamba baketa na kilizan kwa nilizamu mambi ya saze kwa uliza simba kansubilenti olibulu nchi ila kansubilenti wea gala mwasa mtia mwenda jemsinzilo kutuli nilizambitu nive kwanga vye jauro kansubilenti mwili bulu nchi nyoba nafena fejetuli yeno evi ntutubi kwa saganya mpola mpola wentu kidewa na wenja gala tutandikire ila mwena jemuli ya jemujoku ulilizo vuomi buwa mambi ya isaze inoi program wetandika program za mwagula simba kumachawano ila nawe kwe kwa gala kuga matina we teke teke sawa yonoso ulo kula bango rumbisa jokendo kubango korela unu unawe yesu zenga kola nkwebaza webaza webali kubango emili mojika karabia mpola mpola nyewe yonari yoso ulo kubaa kongo kwa saganya chima chirunji nyo katino muziki mungyo guli dewa no ngagufu butukeno ukukakasa za darante urunako lupiaru ingila mchemba nawe kenyini obo ino kwe kwasa kwasa ukusomolo kula banga bintu vikwasa ganya mungeri wetio runako rwajo parliament ya Uganda yatandise eloru tularuwa rwaso kededala rwa ingide mbia vayo elanga tuakafuna wa speaker wa pia po nabasajja nabasajja elatu wakalizo buwele zovulonji ukwa bade oboth Noli Thomas Tayebwa kati beba gendo kubanga bakubiriza parliament yo mulundi ogwe 12 nze nonda saji simi nze njagala nye ebintu ebiri mu gender balance deputy speaker inakuba mchala lwa kubebizibe byakatuka ku Anita Among buli omowe daganti nedda kati mchala ki katuzewo no none chifo Thomas Tayebwa abadde akyakyagala kale no balabye kumusula ettale ne mukama awe nga bonna babatwala lumu omuna gandi nedda omuka asigale kale byebyo njabi kunyumirize byabadde kololo lunakolojo nebirala byotana bakumanya ebifa mugwanga nja kubanga mikugamba waliwo omukazi azali daba longo makaga omusajja aleso bunkenke mu mwaka nena abadde nga nazalawe naye natya songa ate waliwo n'omulala omusajja abanja omwana mu makaga omusajja aganti omukazi aganye okumuwa abaana batenga yamuzaale eyo kale byonna byonna ojja bifuna byonna byonna biri mu ggwanga muno apolisi kyababuseko ng'omusajja abanja abaana be yazaala mu maka g'omusajja agatyaddage kati bamumuwe abatwale ludda wa KCCA yalonze executive olukiiko olufuzi olw'okuntiko olugenda okuyambako Lord Mayor okutambuza emirimu gye mpya eyakalondebwa Ssaalongo bali mwezo nsubuga kale nalwo tujja kulwogerako mpola mpola n'ebirala byotana bakumanya ojja kubanga obitegeera olwo ensonga zibe nga zitambula n'okumanya ogenda okutuuka gy'okolera na buli kimu kirungi abalwadde abakosefukosefu tubakwasa mukama Katonda asobole okubayamba muvunuka ebibasoomooza byonna byonna byonna ebiyinza okubanga bikumazeeko emirembe nkimanyi bulungi nti Katonda tasobola kubanga akulekerera olunaku olwajjo olusoma lwatandise olutandika ttaamu eno ey'okubiri mu masomero ag'enjawulo abamu abazadde abaana bakyabalineeka neeka tusubire nti bajja kutetenkanya basobole okubazaayo mu ngeri emuba endala kati n'okwaniriza mu mambi esaze
1: bukedde kano ke kadde tuddemu tuyiribe fa mu buliri
2: emambya esaze lunaku lupya birowoozo bipya magezi mapya buwanguzi bupya
3: Olina omukisa mu bulamu obwo oba omukisa wagulika wammwe sinakyendi omukisa oyinza okuba ogenda gusanga gy'ogenda guno gwe mukisa gw'omukeeze mu mambi esaze ne microphone soja kakos
0: omukisa guba gwa mukeeze wano ku simba ebasaala ffe gyetugenda okusabako ffenna wano nammwe era kansubire nti omaze okweyombeeka tusabeko katubeze katonda olw'obulamu bwaffe n'ekirabo kino eky'obulamu kyatuwa okuddamu ate okutubeezamu abo abalamu kubanga yatwebasa ate era n'atuzukusa omukka gwa ssa gwe n'oli gwa ssa gwa njawulo kubanga ensonga eri emu nti singa muba temuwereddwa mukogo n'obulamu oba tusobola kubufuna kale no y'ensonga lwaki tulina okumwebaza n'amakya golunaku eryo tukkiriza nti nga bwe bukedde yatuleseewo olw'ensonga era ebitusoomooza lisobola okufuuka olufumo mu ngeri zonna tulina okuba abawanguzi mu byetukola n'ebyetwagala okutuukiriza bisobole okulaba nga bituukirira nga bwe tusinga okubyetaaga ye mukama katonda atalemu ambeera yonna n'amakya golunaku leero kkiriza tubeere nga tuli kitole okusobola okulaba nga twenganga byonna byetugenda okuba nga tutambuddamu wabula tetusobola kubeera buwanguzi nga tetuli naye y'ensonga lwaki tuyita obukuumi bwe tuyita okulungamizibwa kwe tuyita omukisa gwe amachaguru na kuwele kutambule na fe mzikiriza ntie chigere che chigendo kusoka wabwedu chivere chigere chomkisa jogendo kutambuli na nchimanyi bingi biyo ino kubango ya ya nilerabi ya gale kutukiriza mukama katonda kukwatile kwa soro kubigusa bingi nyo biyo ina mutwego ngoro oza ntibia ndibade bikole wangabu wetaga na ya tenga ensimbi zinzo kubazi kwe kubiampi zaba mukama katonda ayongero kugondomola kwa mkisa go kufuna ayukungero kuba amakubo wegatali ozoro kuongera kwezo ensimbi zinzo kubanga zeta kisa ukuzo mwana kusomero sina chindi na omulimu guya ya nilo gufuna na era mukama katonda yeye kasa ulo kuwe kubitali ya sumulu lenzijeze sibie ila ya kuba kubo awo wota sani de kubango ulidaba tukiriza ntia jaku furomu wangu zimulichimu chokola gamba ntia mina.

0: zenoru fumbira. Hey, fumbira jaju kila baya gambie. Oh, jaju kila mfumbira baya yogende. Hey, wajiwamba. Woo. Je tuli. Mwe muri mutya.
1: Ndi bulungi.
0: Mwandekete.
1: Munyi wa marwa.
0: Bukuru.
1: Ejimbi. Ngende mu lugeso.
0: Olugisu. Nkale.
1: Ndi kugana.
0: Ndi nkugana. Nkale baba. Ninkukunda cyane. Urade rufumbira. Ninkugana. Olo rubade ruki. Okitagane. Ori naganti ninkwenda. Byonna bivunula ekigambo kimuntu nkwagala. Kale kigamba ng'omuntu ne bwabeera wa famire yo, kale kigambe ne bbaawaawo nga wakazzuku kakitegeere nti omwagala nnyo. Bwatutyo bwe tuyiga olulimi omuntu n'alwomesa kubanga abamanyi nti kituufu ddala olulimi alumanyi. Abaffe mbaniriza era mmwe mwenna ababadde mu classroom nsaba baba mpere ku bujibwa abasomesa leero bulimu amata. Kale buliba buti buliba bugeze nga tuli kavumba nga mukaga.
2: Ino ya Radio Simba ya soko kusimba makanda kukula kulenye muziki wa fawadu kavo na chijiji kumpewo kati ye Radio genda kutusako na imbila biange kufaino kavumba kuruwa mkaganga mkaga kumipia abili mkaga
3: nze nafunye kangawe chirenyo matumbi kenalo ozeze sawa yoku naba hamazi nga gansensera nyomu magumba munde kenga powe. Mchala nangire chirenyo matumbi Mbwela nchuma nyonge mere siride Yera bide mwamfu mire njunze na jizimba achitewereze Wenyele nange nywe buli wendo oza kwebio Geyanchi midene njulo ganywa gagwemu Watana ndagira ndanjirenga nabenga nga use buva
2: Agindu kwa simatalu wa musiki Nga vas ziwamba vasi zinazo
4: Mze wansomero papa nosuka Gwene kate ni utomera ntomere Hatola jano nonya wakuita Dacho zisude noluvege
2: Vas kufas.

0: King Saha aliwamu nakana kovwa lagati aye Shakira ikintu kino kikambum abanga muri butya enombani dzamukanyura kakati wabi tegede ebiri eno birungi sibirungi ebimwe bitunulira lagati kikikino omubaka wekalungu isiti ngayogerwa ko kusinga nebyabadewe kororo ebya kiruluta kanze jetu binyumiye kanso ken kuzigirira sanyu jerigenda kubera tosuba comedy festival erugogo mu masho grounds mu tentenele bwaguga luli barwa mukaga ngenda kuzomeza nyomwe zo gomusanvu ba comedians bonna bajja kubera yo nonga bawerekedo akabayimbi abagendo bakubendo ngo jona kanyomozi golaba ne king saha windi no aji ne irena mbiru chikore katikati wegudde tiketi yo ku momo ku mitwale 5 joka bweka kutanda nolindirira paka ate ku mulyango jajisanga nga ya mitwalo 10 kati yangu wakati oje gulire nga buchali oje kunyiga star 10 kaga mutano star 20 ash ngambye star 10 kaga mutano star 20 ash osoro gula tiketi yo ku mitwalo 5 kati wabula bono ya galo jugulire ku mulyango eche 10 chikute ochitegede mwa VIP muli bakusasura mitwalo 15 emeza ya bantu 8 milioni zija kubera 2 zoka bantu 8 tulile kumeza ya mwe munyumirwa comedy baba museke na katambara tokera bila na bayimbi baba yimbire tewera bila nkugambye nganya omwezi kujja kwagwa musambu au mugogo uma show grounds abitex promotions ya yategese kintu ensongano bwezi tobweziri abaye emitiana bali mukuiga omuvubuka owemyaka 35 yase mukazi we yabadamu nonya ngatamu laba urwa mfunyala kati kati lwacho badozungana Shirina na matofu we miaka 23 na jebuli katiba gadi ya chisajia chamusi. Biabadao mutamwe mitiana municipality ukusinzira kumwogezi wa polisi. Awo mukampala ne Mirilanao. Siye wa Mara region yei. Iwile wa Mara region yao. Yao dana tegeza bino. Na adia. Sajia chasi usempisa. Na ewe manachi kwato loza na tubagenda kuchisiba. Baje kuchisiba. Ya kumusiba. Ichoko mkwano mzibu kati omuntu goba doga anti nkwagala to mutotia nga mubadde mubera mwena mchikolo echo mkwano shitakenza uli agati nkwagala batu chitigiza lwa chiguo ya gala to muta aha iti sivya angu binu banai mugende maso no kwe kumechirwa de chibola baga anti abarwadde bagenda bajira ajira mbuwano ne mukampala waliwo babiri Baizo kwa baba tebelezo kwa ngekirwande kwa izo kwa baba kilina. Techigena nechisa sana. Movie intuibiti wevyo kusagirira. Mutekewe before. Abana weba sumoro kuna abirengaro mumasomero. Mutekewe before. Abazade mwenaje mutambulira. Munabenyo mungaro temwe kwa tamungaro. Ebirwadde ebyo biyinza okujja ne kikutanga kugira bw'otyo kukakana ngu owulira omusujja owulira bugu mupitirivu owuliramu embiro bintu bwe bityo bw'obiraba ng'adduka mu ddwaliro ng'obudde bukyali kye kiri mu kutawaanya abali ekkonga eyo birungi si birungi essaza lino erye kaseeseeyi eryabadde liri mu nteekateeka okutegeka olunaku lw'okujjukira abajulize namugongo wano lyanyize njagaze tubadde tulude banga nga tebatuddizanga buvunaanyizibwa bwa kubeera mu nteekateeka lwe baatuwadde nteekateeka ebola lwe yajje mukama yatukoze ki bintu si birungi ate era munaayo tetunaakola ki era tulina kugumiikiriza gwe ate olunaku lw'okulamaga abantu ne bagaye tibatukoze bubi tubadde twetambulirako n'ojjako ennamugongo n'omalayo ennaku noonoona ne ku mazzi ag'omukisa Neba hizo kuteka wente kateka. Eta hizo kulemesa chiru. Kwenye jide negati. Ae ni hizo kutuyambako. Obuta sasa nyachuruwa dechebora. Toma nyamu nangi. Baga ante ente kateka ya imirira munga buwebalimu kwete giliza. Toma nyamu. Sawe semba yu basoro ganti. Abali yu kumpimpi wano. Zi district wano nansa na wadedo. Abali yu kumpimpi wano. Amugende musabei. District yezidi ye wana. Nagati ate mujia. Nagati wanabu kumpi wanabu urubatu. Bajima bateke wakide chitambilo cha misa. Sanga hama kuruba na avayo ni baba kwe chivatangaza. Temugua mnyo suvi mutio. Neba ganti nga 3 June. Dwa ruwa kuhumura. Ruwa kuhumura. Teruja kufao, ruja kufa ruwa kuhumura. Abaye, munda bila kukunomba timau. Iye yazukusai bana mumumpere kakiyai. Yali nye moto kango inzo kulooza bagobye mugobe kororo. Bambi yabadde disappointed yuba. Simanyi. Munange nkunyumiza akyo bantandikire wa embozi ye kororo. Embozi ye kororo olola kulwajjo kanjiteme teme. Naye bwe najiva ku ntono tuyinza okuzibya obudde munange nawadde ndyawo ng'atoye mukulembeze w'eggwanga tatuuse yagidde mu ssaati yemu gye yalayiriramu oba nyingi oba yemu yeeyo nanti neeri yali njeru kati munange yazze bwe yatuuse abantu egandi atuuse yayaniriziddwa ssaabalamuzi nze ijo waffe namugaa nti tusanyusa okukulaba ku mukolo guno olwo ng'awo tenti ezo ze wabadde olaba yabadde tennafuuka paalamenti kati omukulembeze w'eggwanga olwatuuse ne batunuulira negadde ssaabalamuzi n'atuuka tenti n'ekyuka nefuuka kati nefuukirawo paalamenti mu kufuukirawo paalamenti awo babadde balina kutandikirawo ssaabalamuzi okusooka okubeera mu mitambo y'entebe yaki yabwa sipiika era bw'atyo ssaabalamuzi bwe yatuddeeyo ababaka ne batandika okubagaa tibale muleete amannya ani gwe mwagala ku bwa sipiika nalabiddeawo nga mawu bamuleese nagaa ti mawu mawu naye najja nagaa nti ndayira okufiira mu kiroko ekyagonja nze nsobola bulungi nnyo obwa sipiika kamba nti baada baliawo tisiswipiidi miliyoni nga n'aboludde oluvuganya gavumenti nga tebaleeta Paulo Mwiru mawaawo Mwiru nga bamubawe pa Paulo Mwiru nga naye ajja agaa nti ndayira okufiira mu kiroko ekyagonja nze nja kukubiriza paalamenti eno y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri nembwa yeesigama ennyama nti oke ndi aya baasi baada bakyali awo nebaleeta wamma nebaleeta oboth andi kale abanwagala nti anti oboth bwe bamuleese oboth naye nalayira naye nti ndayira okufiira mu kitoke kyagonja nga nokubakuba butonyerera kino nakyagala dda nti nja kukikola nti emirimu nja kugikola butatiitirira mpereza bannayuganda kwabadde kumusemba abamusemba ne bamusemba buli omu naasembebwawo dakiika 2 miliyoni awo ng'ate bokisi tetandise nti mubaaka lulunyabula olelu nga katambula awo nga kakwajja nga kakwajja kyani kya mawu kyani kya oboth oboth nti kyani kya Paulo Mwiru ntu nga bakuba bululu era babasoma tyani Betty Nambooze bakireke tyandi ntyani tamongo nti oteyazze ndiye anti bamutandikidde eno mu anti yatandika nti oteyabise ndikub ndiyabizize ate yalitambudde atyange emmotoka ze bazimugjako buli omu obadde ayogera bibye munange nga akalulu kakwajja kalulu mukugira mukatono kati dakiika speed miliyoni nga tekawedde nga batandika kubala kamu bubiri busatu buna butaano mukaaga ani abala be bano aba paalamenti nga baliwamu naabo ababadde abasigire baabo ba ejenti baabo ababadde bamaze okukakasibwa tibaagala ekifo ky'obwa sipiika kyensooka okubuulira obwa obululu bwaguviddwa bulungi era temubulamu bufa naye nja kusooka okwebaza ab'oludda oluvuganya gavumenti ku kifo ky'obwa sipiika baalaze obumu obutaaliwo ku ssemujuŋŋanda obutaaliwo kwoli omuono eyali akiikirira Kampala yani ono omuyita Nsereko Muhammad Nsereko njukira bo nabo baali beesimbyewo naye tebaafuna bululu nga Paulo Mwiru bwe yafunye so ng'ate ne ku mulundi guli mwalimu era ab'oludda oluvuganya gavumenti n'abaali bazze mu paalamenti nga bazze ku bwannamunigina naye Paulo Mwiru yavuddeyo n'obululu nkaaga sebe ya achievement nnene yes kuba ababaka ba NUP bokka tebawera nkaaga kati Paulo Mwiru bw'aba yafunyeyo nkaaga omanya nti era kale bwalaze obumu munange wuno Jacobo oboth oboth bw'atyo n'avaayo n'obululu mwamuwadde bungi 40 nobody mawu we yabadde n'atandika okutuuyana ng'awulira entuuyo zikkirira zizo mu sitokisi zizo mu bukongovule nga bwe babala obululu bwe bwabadde bungi bwabadde 15 bwatyo nagaa nti bwe mutyo munkoze bwe mutyo bwatyo nobody mawu n'avaayo n'obululu 15 oboth oboth obululu 4 mwana mukamu so nga ate Paulo Mwiru n'avaayo n'obululu 6 ekyo kyabadde kyoleka lwatu nti oboth oboth yeyawangudde akalulu k'obwa sipiika bw'ati ate awo ssaabalamuzi entebe n'agivaamu olwa nti paalamenti eba efunye sipiika Katate speaker. Ya yeah, ino ato kukubirizo kuronda deputy speaker. Era obotho. Both nakuba wa speaker. Ya kubia wa speaker ya bade nonji. Mubia ya yogedenga ya karondevu. Mwanati yeweze na ganti enguzi. Muli debiba debio gedevu. Tugenda kukore na wakati mkunonye zebu wako. Ngo muntu tuino kubela ne mbalirira. Weba tubo na. Weba ugira nga baka. Oronda. Katusababe ere wanja uro. Bwato na kubiriza kaluku wa deputy speaker. Thomas Tayebwa ne balete linya. Nga ganti ono. Nenga de wanda Thomas Tayebwa. Oh, nkere tanyite yaze na kuwa wechi gambo. Najia muli katichachiri kumimwaja wa na Kampala. Na ganti anti katuoba zomukuru. Emiaka anagwe sebo kwewa yoku weleze guangalino. Na ba family ena ba wakubifo. Ba weleze na bo gochita chakusaga. Uruachi noli sodo. Muganda wetaja sodo kaguta. Netu mwela darova deputy speaker. Batono nyawa akategedi. Na yawa akategedi ba akategedi. Erana angi. Sija kubusa babata akategedi. Kambale kao. Wewanga tewa akategedi. Bana kategira gwate tunadda kwebyo nja kuogera bino njogera kuno nakuli leka gwe njozeyeze wangu dubwa deputy speaker bila nakambyerekere naye asinansi naye yafunya obululu ngomuchara gwa abadde balesa abaludo oluvuganya government naye yafunya obululu asinansi kubanga babadde bamwagala yabamyuka Paulo Mwiru naye asinansi naye nalaga nti amanyi mwegali gwate munange nabo bawuliddwa abooludde oluvuganya gavumenti tebabadde n'enteekateeka era singa nabo babadde n'omuwendo oguwera kivu ekifo babadde bakyetaaga gwate okusirika obusirisi bali beerigise ng'ekigote entula naye babadde balina okubalaga tinaffe gye tuli eno yadde tuli batini teekateeka ne ziggwa bwe zityo okukkakkana nga obothobooth speaker parliament y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri ng'amyuka Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa mu kwogera yagaye nti mmanyi ewabadde obuzibu era awo enjagala tugonjoole okusinziira nti parliament y'omulundi ogw'ekkumi n'ogumu eyogeddwako bingi katusabe ebimu ku ebyo bibadde nga tebitambula bulungi bibe nga tebidda mu parliament eno y'omulundi ogw'ekkumi n'ebiri ababaka baavuddeyo abamu nga bagaa nti kale katutunulire tulabe obuweereza bwe nga bwe lunaabeera anti tulibalabira ku bikolwa byabwe bwe batyo kati be twafunye bonna basajja kifo kya myuka musajja omukulu naye musajja kati ndowooza obukulembeze buzzeeyo kuba bulijjo bagati abasajja be balina okukulembera amaka kati be bakulembera ne paalamenti kati awo ebintu webiti webiri mwada mukyali awo mulikyali ku byaba sipiika eno omanya ne deputy we ng'ekiri mu KCCA nakyo kifumba mutuku anti Lord Mayor yinginiya bali muwezo nga naye alonda lukiiko olw'oku ntiko olugenda okumuyambako kakalebe mirimu mu KCCA eyo munange yalonza mu myuka deputy Lord Mayor omukyala nakabugo maama tukwagaliza birungi byereere ye deputy Lord Mayor katulabe engeri gy'onayambako omukulu okutambuza emirimu yakulonza kwesiga tomuyiwa tomuyiwa bannange tekikola olukiiko olw'oku ntiko olugenda okumuyambako okutuukiriza emirimu gya KCCA kugambye sitowolo yakutta omuliro bwe yamaze okulonda abo nagati agenda nakunyambako engeri emirimu wano bwe gitambulamu ngulwesibaawo emirimu egimu ajja kugiyamba okugikwasaganya teyakomye ku oyo yalonze n'abalala bamuyambako ku bukiiko obw'enjawulo kwe kwabadde nono Shamimu Nambasa mwana oyo awulikika nnyo eyo ku KCCA ne mu kibiina kya Nuupu eyo kansubire nti omulimu ogwamuwereddwa anaagukola bulungi ono baamuwadde bwa buwandiisi ku lukiiko olw'ebyensimbi nakati nakati ensimbi kabeereko nga secretary executive secretary for finance Shamimu Nambasa nakati maama nyabu Godfrey oli otya munaye wenakawa yakubiri wano luyombye Godfrey mumanyi oyo omwami bamulonze ku kya physical planning and works si byanguudo bino taata nga ogenda okulaba n'amataba g'ekibuga kale tunaalinda tulabe engeri gye munaayambako omukulu okwasaganya emirimu ye naoli gwe balonze ku bwa social services secretary for social services nalukwagwa oyo yavudde makindi owakusatu katubagaliza okuweereza obulungi ku lukiiko lwa KCCA eyo abayi leka nkole ku nsimbi katono wano nkomawo mbuulire ku luvuvumo ki olufa ku kyalo keeyo njakumanya Mugisha muntu wa anti yavudemo mwasi kukalulu akagwa mu January. Yagenze ndaba kalulu kali nsikalabanga ko yamala akalaba. Obubyo bwenkukunala. Naye kale nakolima. Namala naganti naye temugwa mu manyi ganchuka chuka. Ndete mugwa mu mambambi Mugisha muntu. Kalulu na yakawe yakatenda yage kali sikalaba. Misa natuku mtu na yanulemva kuchoto. Katonda waje zibyebyo ebive Kenya bitandise kusanyisa abakorera emirimu nadala ajye byentambula bakanyiza kunkola n'amafuta engeri gye gagenda maso n'okwedima omanyi baye badde kukedimu abavuga emmotoka Mombasa ne Nairobi mu kibuga agati government tetuwulira tulina ebizibu byaffe ngaffe abasaabaza abantu basi sinkanya omukulu mukulembeze waabwe William Ruto baavuddeyo boogera ludicya aba abadde bali mu kwekalakaasa n'abaali baasuubiza akeediimu baavudde bagamba ebyobufuzi tubitadde ebbali kati katuweereza abantu gavumenti ekkiriza ebyaffe okubitukolerako omanyi takisi zaabwe ezeeri baziyita matatu zibaamu omuziki baziwayalinga nalyeyo mu Nairobi wakati ngenda okulaba emmotoka empitako gatatuntuluntutu ngakubenyi naye ati bwezityo bweziba asaabaze bo bagendera mu vaibu naye ati bazitimbatimba ebifaananyi bazidikoletinga okufaako obufi naye bagamba nti omulimu gwabwe gubadde gutobankana ne ati amafuta gabadde waggulu gwatambu n'empeereza ng'abasirikale babafuukidde abasirikale mbu bakanyiza mbu era kati baavuddeyo boogera ludicya obuuzanga abagenda ekyankwanzi n'ekisozi ogenda oyogera birala odda oyogera birala kati nabolo basisinkanye owaabwe ow'e Kenya baavuddeyo bakakamu bitya balabiddwako mu bannamawulire gaboga ati aa n'okwekalakaasa kwe tubadde tugenda okukola tubivuddeko
1: bukedde kano ke kadde tuddemu tuyiribe kamubuliri
2: bulijisesa era ekinyuma wadde

0: Ino ya Radio Simba Ya soko kusimba makanda Kukula kulenye muziki wa fawandu kavo Ngachijinji kumpewo Kati ye Radio genda kutusako na imbila biange kufaino Eka vumba kuluwa mkaganga mkaga Kumipia abili mkaga
1: Nse nafunye kangawe chirenyo matumbi Kenalo ozeze sawa yoku naba Hamazi nga gansensera nyomu magu

0: Otuliba musanyu lyoka ngate wali nakuyona nebosu na boarding oteka mwe kituliawo neboba ne peti munda jiteke mwe kituliawo oluna ko lwesanyo
1: mukagogo mukaga
0: eto oluna ko lwesanyo
1: mukagogo mukaga
2: Esanyu no kunyumirwa tuliberamu netuzibya netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo gwa mukaga 2022 mukaga werunaku lwa neimbira byange olwa day of freedom ekavumba buli muntu lunaku lwo bayo chinsa mtwalo gumugoka ujakakasa wanjaulo

0: Kaliwe tuogela Kampala City Council Authority nga yafunye mpozi ya Lord Mayor Mujo Mkulu Bali Mwezo. We tuogela ya kati ya chusiza bukulembeze ya lonze mpozi depute we kukata na wageno umuti ambako. Yatulinde mpozi Kampala City Hall Uruwaga tu Kansala Farida na Kabugonga ya nendu depute Lord Mayor. Kukata ne mwana mpozate wakabinyo nambasa gomba demuli ya Shamimo. Na bala tujaba nyonyo la wala la kulululula
1: ebyonga bichari yawo abanadini abakuru balabuddwa kubyo kwegadanga ne babagamba ndi banange museyo moyo nga muyingira mu nsonga zo kwegadanga ezo obuswavu bubalinze nga tulindirira kabineti na wali eyonga ebisulo byobwa minister bikusula na wasubira obusigala ko ulira ebigambo bino tebyavudde wabirala wabule wa appointing authority agenda okulonda yagambye ba minister kakati bwamala nakyala mu kitundu kyo nasanga ng'abantu baayo bali mu kubonaabona ajja kugobera obunambiro tajja kwetekera bantu batasobola kutaasa bantu gye basibuka waya
0: oluvanyola ebbanga ddene Masaka City Hall munango gizimba abantu bade bakayanira mpozi ettaka eryo nga bagamba ate bajja gizimbawo abala bagamba bajja gizimbawo kati we twogerera kyamaze okukakasibwa mutino yegenda ku wementa bilioni 15 wali kitabiro kizungu hiro.

0: Eweze sawe mwe ya makere, agarero atulizo mulungi, olukusadume libogola Simba. Nze muzukuru wa Mutesa Serebu kesa butambala, Alfred Simba jwe na maulire mbude buno. Kayofube kukendezo menye bwa mateka, adala obubi, polisi na bibi kwerinda mitia na bakoze bikwekwe tunepa yola abantu abiri mu batano. Nga banoba batebereza okubeera emabega w'ebikolwa ebitwaliramu oluusi n'obutemu. Ate abantu ne bafiirwa n'ebyabwe mu bubbi obukolebwa. Okusinziira ku ayogerya poliisi mu kitundu ekya Wamala, Lameck Kigozi atugamba nti ekikwekweto kino kyakuleddwa ku byalo okuli Kabule Cell, Katanga, Kibibi Garaji n'ebyalo ebirala, ng'era ekigendererwa kyali kyakwongera kulaba nga bayoola n'okufuutiza ssaako n'okukota abo bonna be balowooza nti bali mabega w'ebikolwa ebyobumenyi bw'amateeka mu kitundu eyo.
1: Abiri mu abataano bano abamu ku bo basangiddwa ddala n'ebintu ebikozesebwa mu kumenya amayumba. Abalala basangiddwa n'ebiragalalagala omuli enjaga. Abamu basangiddwa bali mu kweganyanga mbuzi. Wenjogera bino abakwatiddwa batwaliddwa ku police station yaffe ey'emitiyana, era nga bagenda kusunsulwamu abo abanaasangibwa nga tebalina kakwate konna ku bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka. Bagenda kuteebwa badde ku mirimu gyabwe, badde mu maka gaabwe. Naye abo abasangiddwa n'ebikozesebwa mu kumenya amayumba, abasangiddwa n'ebiragalalagala, abasangiddwa nga bakozesa ebiragalalagala bino, abo bakyalina bingi eby'okunnyonnyola. Era abo omuwabi wa gavumenti agenda kuba atuwabula ku misango emituufu gye tuyina okugula ku bantu bano.
0: Abatuuze b'oku kyalo kikuumambugo mu division y'emu eyeyetamu mu mitiyana n'abatuuze abaayo abasulayo abalala kwe kugamba nti obubbi buno bubasuuza kutebuke nga n'abasinga obuli ababeera makabi ga miti nga balindirira okukwata abaayi. Abusayali Ssebugwonga ye ssentebe wa LCC esooka ow'oku kyalo kikuumambugo agamba nti abatuuze basaana okubeera obulindaala ennaku enkulu z'amaze dda okugoba.
2: Tetwerabira kuteekako makufulu, tetwerabira kuteekako mataala. Ababbi babbye namwandu Luwagga naye era baleeseeyo poliisi n'embwa. So mbasaba Mukama atuyambe kubanga embeera gye tulimu tujigezaako girwanyisa. Otambula buli lunaku n'osanga abantu bangi etubamanyi.
0: Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ey'e Buikwe atwala Njeru Municipality Richard Kakwenzi Chris alabudde bassente b'ebyalo wamu ne bakansala akutadde n'abakulembeze abalala nti okugufula omugano okuwandiikanga empapula ezo enkyamu ezidingana ku nsonga z'ebyettaka n'obubbi bw'ettaka kigenda kubaviirako kakyali okunenuka.
3: Richard Kakwezi okutuuka okuvaayo bw'ati kiddiridde okuzuula emivuyo egyakolebwa ssentebe w'ekyalo kya Kamuli A ayitibwa Amidu Mukama mu Nyenga divizoni, ng'ono yakola endagaano ezisukka mu 8 nga za buguzi bwa kibanja ng'akolagana wamu n'omugagga ayitibwa Abdala Musimatovu okugula ekibanja kya Muzeeyi Mateeka Auma ow'emyaka 83. Mukyala we Joyce Ajambo tamanyi ku buguzi buno nga endagaano eyasembayo ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokuna omwaka guno. Bassaako erinnya lye wabula ng'okussaako ekinkumu kye baakozesa muzukulu we Isaac eyamulumba mu buddo obw'ekiro n'amuteekako bwino ku kigalo ekisajja asobole okuteekako ekinkumu kye ku ndagaano eyo.
4: Omulanga nkukubira abakulembeze bonna abeerosiwa obuteeta banga okolanga enzagaano z'ekimpatiira ez'obuguzi obw'ekimpatiira bw'obuguzi bwonna obw'amataka nga tebasoose kulala kutunuulira famire oba kusoloza famire nga bw'eri. Olanga era nabagamba dda okukozesa ONO headed papers ne bawandiikanga endagaano zino naddala zino ez'obufereza enzudde olwaleero endagaano 8 omuntu omu ng'azigula ku muntu omu bakyusakyusa ennaku z'omwezi bakyusa wano enakyosensi nga zaakolebwa olunaku naye nga bakyusa zi stampu ze bakubako.
3: Mu mbeera eyo RDC Kakwezi akikaatiriza nti bassentebe b'ERC1 ne bakansala

0: Abamu benyigira mu babuloka ba mataka
1: lero si wanu ne bakansalaz bafuka badira ba mataka bebalese bebavuddeko emijogo bano jonna obufere bonna obuli mu mataka babafuka badira tebakyakulembera bantu bwabate basobola kuyamba bakaddenga bana myaka 83 plus nga bonna ate bebakulembera obufere okubanyaga amataka ne babakwata babasobereranga ekiro ne bakwata ebinku mu babisiga ko peni ne babanyigisa ku bipapula ekiro era batwale ekyokulabirako ekyabakulembeza naddala chairman waka muli mukama era mukwasiza polisi egende muvunane mwekyo olw'obufere obwo bwe yakola ku bakadde bano n'asenda emmere yekye y'abakadde ekazi nnya n'oku
0: muzayi mateka ouma ne mukyala we Joyce Ajambo nga n'amaziga gabayitamu beziribanze ne beebaza amyuka omubaka wa gavumenti atwala Njeru Municipality Richard Kakwezi olw'okulengera obufere obwakolebwa okwagala okubatwalako ekibanja kyabwe
2: webali dishi mwana wali okusoma singa twasoma twenditusse ku ekyo
3: nga nange mbadde nkaaba mbadde sirina we ndimira emmere mwembadde ndya kale ekyo kinsanyusiza nnyo aladisi okusalawo mu bwenkanya yayonone emwanyi z'amadde nzija mu sukaali zaatemebwa ne zisimibwa ne zikuulibwako kasooli buli kimu ebijanjaalo byonna omwo
0: enajjukira nga gye buvuddeko omulamuzi wa kkooti ento e Buyukwe eyo Jacqueline Kagoya bwe yali alayiza ssentebe wa disitulikiti y'e Buyukwe wamu ne bakkansala yavaayo n'alabula abakulembeze abeefuula abalamuzi eyo
4: abakulembeze bananga njagala kubawooninga bane mwawule emirimu kkooti gyekola nammwe emirimu gye mukola mumumwe mujja mu kkooti mu nsobi naddala abakulembeze neyibona alwana ne neyibona olw'ekibanja gwe ng'ogenda ng'osala omusango ntyono ye nannyiniwo gwe tulina buyinza kukola ki busala balabule bajewa mu kkooti
0: arrenge Johnson Smart ku lwa lubogola Simba wano mu Njeru Municipality mu disitulikiti ey'e Buyukwe
5: akati olusomola omulundi ogwokubiri luyingidde olunaku olwokubiri amyuka omubaka wa gavumenti wa disitulikiti y'e Mukono Moses Muyambi kwe kusaba abakulira amasomero mu kitundu kino okulaba nga bateekawo ebitangira abaana okukwatibwa endwadde y'ebola eno efuuse baana baliwo naddala eyo mu bibira eby'okongo mu buvanjuba bw'eggwanga eryo Muyambi abadde anyumya muno omusasi waffe mu mboozi eyakafubo n'amubuulira ebintu ebiyinza okutandikibwako
6: abaluseewo ekirwadde kya ebola naye nga pulezidenti waffe yabadde ageza okuwa amagezi awamu nga yegatiddwako ekitongole ky'ebyobulamu nti nno tulina okwegendereza n'okukendeeza ku ngeri y'okwekwatakwatako mu ngalo okwegwa mu bifuba n'ebintu ebiringa ng'ebyo era mu bitundu byaffe wabaayo abantu abalina obubonero ng'obwo bayogeddeko okuleeta omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo ebiringa ng'ebyo abantu kyemwanguyira mukubire abasawo oba mukubire poliisi oba ofiisi yaffe okulaba nga tugezaako okuyambako era nkubiriza abasomesa n'awamu ne ba head teachers masomero gonna aga private okuba n'obudomola obunaaba sabuuni anaaba okulaba nga tutangira abaana okuba nga bakyafu ate n'okwewa okufuna obulwadde obulinga ng'obwo
5: omulambuzi omukulu w'amasomero mu disitulikiti y'e Mukono Mawanda Robert Humphrey kwe kugamba nti abalambuzi b'amasomero okuva mu magombolola gonna agakola disitulikiti eno batandise dda okutalaaga okulaba nga buli kimu kitambula kalagalaga mu bitundu ebyali
7: bainspekita baffe bali wansi mu masomero balabire ddala nti amasomero gali ku mutindo kyetuyita BRMS basic requirements and minimum standards aga private awamu n'aga gavumenti nti abaana bano mubatuwa bubajjeeyo mu byalo mu wiiki eno esooka tutandikiddewo amagye gaffe gali ku ground era kati bainspekita bange wano tebaliwo bonna bali mu masomero kulabira ddala nti olusoma lutandikira ddala
5: akati ye deputy mufti owookubiri Sheikh Muhammad Haruna Bukenya akiikidde abazadde ensingo agamba nti abamu batulugunya abaana baliko obulemu nga kinagamba nti abaana bano bandibadde ba mugaso mungi ng'abaana abalala singa bafiibwako omyuka wa mufti ono bino abyogeredde ku mukolo gw'okugatta emigogo gy'abagole ebiri abaliko obulemu ku muzikiti gwa Makijit Nur ku kyalo ky'ekyerima mu town council y'ekitimbwa mu disitulikiti y'e Kayunga emikolo gino gyawameddwamu omutwe abataki era nga ekibiina ekyobwannakyewa ki Nilementarian kino kyekyakulembeddemu enteekateeka eno ey'okulaba nga babeerawo okuwa omukisa abo abatalina busobozi okubaako nabo nga batuukiriza akalombolombo akakulu ak'obufumbo
8: ku ba disabled abaliko obulemu nti nabo bantu era bateekeddwa okubeera nga tubajjumbira otujja okwebaliza nti ekitongole kino mu kubeera nga kiyamba kigatta kati tulina abaana abafumbiddwa wano naye nga teboogera bakasiru mu njogera ennyangu oba gye tumanyi okuva edda naye nga tebaba bakasiru

0: Tanga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba. Number 5.
1: Olinaje wacha dena, yo mwana bulina chejo chiti divunyo, buku bukira bukira mubire buku sikebirevu.
0: Echi nyizo number nya.
1: Akano kabogole deko, kakoleze zo mulango mnene, atete kasirika, buliomwa kutunulira mubi.
0: Echi nyizo number 6.
1: Wacha alida kugamba, ntio yotajia kusirika, mpozi ingo mwetonde decho, kauli atochisobora.
0: Echi nyizo number 2.
1: Uvanyuma nyoto ina chakoro kagamba, kale sore, kakuwa ndulira marusu mumaso.
0: Echi nyizo Nambemo!
1: Kwa kumanyiro, simbolo gendo, tuke weru ngengatozo kazi tade mude mfufungo, weta kazi vugarore.
0: Kumkumula matugo, gawetike kila kasina kukusanyuka, atinga woyiga, mubinsa nga wando.
2: I'm going there, don't you want to go to?
0: Isawini yemu paka bidi mbinsa nga wanevujiri duwa musente.
3: Star Times, the new

0: ebiri otobio loni muyoka ogulo mukisa ku
1: Zenka smart loans for smart people
2: botule nnyo mujamu ngaweta ago kukakanamu funayo boyiri benyo ngaweta ago kwetiriza nywamu omusana baguba pereketi we umuzemu no mumidogwa ebugu mu bweri itirira we umuzemu nga wenywera 7 up.

0: zole kadesa tuzise kusatu ezama keregalera tulizo mulungi olukusadume libogola simba nze muzukuru wa mtesa sirebu kasa butambala Alfred Simba jwe na maulire mbudde buno. Amyuko mbaka wa government mu district ya Buikwe atwala Njeru municipality Richard Kakwenzi Chris alabudde basente ebyalo agamba nti oluusi beenyigira mivuyo egiviirako abantu okufiirwa ebyabwe nga n'okusengenyola ettaka binabyogedde asisinkanyemu abo abakulembeze ab'ebyalo batera boogera ku buteeba bayinza okukuuma ettaka n'okwewala emivuyo emingi egikutte omwaliro.
1: Richard Kakwenzi okutuuka okuvaayo bw'ati kiddiridde okuzuula emivuyo egyakolebwa ssentebe w'ekyalo kya Kamuli A ayitibwa Amidu Mukama mu Nyenga Division ng'ono yakola endagaano ezisukka mu 8 nga za buguzi bwa kibanja ng'akolagana wamu n'omugagga ayitibwa Abdallah Musimatovu okugula ekibanja kya Muzeeyi Mateeka Auma ow'emyaka 83 nga mukyala we Joyce Ajambo tamanyi ku buguzi buno nga endagaano eyasembayo ennaku z'omwezi nga 11 omwezi ogwokuna omwaka guno bassaako erinnya lye wabula ng'okussaako ekinkumu kye baakozesa muzukulu we Isaac eyamulumba mu buddo obw'ekiro n'amuteekako bwino ku kigalo ekisajja asobole okuteekako ekinkumu kye ku ndagaano eyo.
2: Omulanga nkukubira abakulembeze bonna abeerosiwa obuteeta banga okola ng'enzagaano ez'ekimpatiira ez'obuguzi obw'ekimpatiira bw'obuguzi bwonna obw'amataka nga tebasoose kulala kutunuulira famire oba kusoloza famire nga bw'eri olanga era nabagamba dda okukozesa eno headed papers ne bawandiika ng'endagaano zino naddala zino ez'obufereza enzudde olwaleero endagaano 8 omuntu omu ng'azigula ku muntu omu bakyusakyusa ennaku z'omwezi bakyusa wano bakyusa wano enakyo sensi nga zaakolebwa olunaku naye nga bakyusa zi stampu ze bakubako.
1: Mu mbeera eyo RDC Kakwezi akikaatiriza nti bassentebe b'e Rosi 1 ne bakansala abamu beenyigira mu babbulooka b'amataka.
2: Ne Rosi 1 ne bakansalas baafuka baddira b'amataka be baleese be bavuddeko emijogobano gyonna obufere bwonna obuli mu mataka baba afuka baddiira tebakyakulembera bantu bwaba tebasobola kuyamba bakadde nga bana myaka 83 plus nga bonna ate be bakulembera obufere okubanyaga amataka ne babakwata ne babasoberera ng'ekiro ne bakwata ebinku mu babisigako peni ne babanyigisa ku bipapula ekiro era batwala ekyokulabirako ekyabakulembeze naddala chairman wa Kamuli A Mukama era mukwasiza poliisi egende emuvunaane mu ekyo olw'obufere obwo bwe yakola ku bakadde bano n'asenda emmere y'ekye y'abakadde ekaazi nnya n'okusa.
1: Muzeeyi Mateeka Ouma ne mukyala we Joyce Ajambo nga n'amaziga gabayitamu beeziri banze ne beebaza amyuka omubaka wa gavumenti atwala Njeru Municipality Richard Kakwezi olw'okulengera obufere obwakolebwa okwagala okubatwalako ekibanja kyabwe.
3: Weebale RDC mwana wali kusoma singa twasoma twendi tuse kwekyo
4: nange mbadde nkaaba mbadde sirina we nnimira emmere mwembadde ndya kale ekyo kinsanyusiza nnyo aladisi okusalawo mu bwenkanya yayonoona emwanyi z'amadde nzigyamu sukaali zaatemebwa nezisimibwa nezikuulibwako kasooli buli kimu ebijanjaalo byonna omwo.
1: Najjukira nga gye buvuddeko omulamuzi wa kkooti ento e Buikwe eyo Jacqueline Kagoya bwe yali alayiza ssentebe wa disitulikiti y'e Buikwe wamu ne bakkansala yavaayo n'alabula abakulembeze abeefuula abalamuzi eyo.
5: Abakulembeze bannanga njagala kubawooninga banaye mwawule emirimu kkooti gy'ekola

0: namwe mirimo gye mukola mumwe mujja mu kkooti mu nsobi naddala abakulembeze neighbor n'alwana ne neighbor olw'ekibanja gwe ng'ogenda ng'osala omusango nti ono ye nannyiniwo gwe tulina buyinza kukola ki busala balabule bajewa mu kkooti.
1: Arenge Johnson Smart ku lwa Lubogola Simba wano mu Njeru Municipality mu District eye Buyukwe.
2: Kakati sentebe w'eggombolola ye Katikamu omujja Richard Kirabira asiimye gavumenti olw'engeri gye yatuusizza empeereza eri abantu. Agamba nti mu ggombolola yeeyo olw'ebitambudde obulungi, Kirabira agamba nti ebyenjigiriza wamu n'ebyobulamu ewaabwe gavumenti yakozeko kyesobola. Kati emboozi eno n'eretebwa Lwanga okuveeyo.
3: Ogerako ne bannamawulire, sentebe Richard Kirabira asiimye gavumenti olw'engeri gye ekuttemu ebyobulamu mu kitundu kye, byagambye nti emiruka ebiri gyokka gye gibulayo era ng'awadde essuubi na jina ebiri kisanja kye bikiraggwerako ajja kuba amaze okubafunira amalwaliro.
4: Mu byobulamu gavumenti etukoze bulungi, timuika gyaffe omusanvu egikola Katikamu tulina amalwaliro ga gavumenti mu miruka etaano. Emiruka ebiri egitalina ddwaliro mwe muli Migadde ne Tweyanze, egisigadde giyina. Olwedi ebyo ebitandikirwako weebiri, obuvunaanyizibwa bwange mbyobulamu kugenda kukwatagana n'abakulembeze abakulembera amalwaliro ago okulabika nga tuzuula ensonga kizibu ki ekirimu mpereza y'ebyobulamu. Bwe tunaakizuula ffenna, kubanga olwedde bamanya ekizibu kye balina era ne ansa bagiina solution, nja kukolaganira wamu nabo nga mpita mu kanso yange ne sub-county chief waffe tulabike nga tutuusaako abannakatikamu empeereza. Bwe wabaawo ekibulamu tujja kukosa netiwaaka zaffe tulabike nga tusaka ebyo bitaliimu mu malwaliro ago tulabike nga abantu baffe bafuna ebyetaagisa.
3: Bwe gutuuse ku byenjigiriza, Kirabira ategeezezza nti gavumenti ebakoze bulungi era wano w'asinzidde n'asaba abazadde wamu n'abo abakulira obukiiko bwa PTA masomero ag'enjawulo okukolaganira awamu okulaba ng'ebyenjigiriza bisobola okutumbuka olwo bannakatikamu abaana baabwe basobole okuganyulwa mu gavumenti.
4: Katikamu ng'eggombola tulina amasomero 24 aga gavumenti aga primary. Eyo nno kitegeeza almost buli muluka gulimu amasomero agataka wansi w'abiri. Eko kwe ng'enda okusinziira okulabika nga nkubiriza abazadde baleete abaana amasomero ago, nkubiriza abakulembeze baffe ab'amasomero ago, nkozesa PTA ne management committees tulabike nga twongeramu amaanyi mu byenjigiriza, ate n'abazadde baffe tubateekemu amaanyi baleke nga bakola obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abazadde okulabika nga tugunjula omwana w'eggwanga lino ngeri yonna eyeetaagisa. So nja kukolagana n'abakulembeze abo edimasa ne banne n'enkiiko ezitambuza amasomero ago tulabike nga tutuukiriza ebirooto byaffe nga gavumenti ate naffe abakulembeze b'eggombolola Katikamu.
3: Yamyuka omwami wa Ssaabasajja atwala eggombolola ye Katikamu Mukuma Daki Kayanja asabye abakulembeze abaalondebwa okutunuza eriiso ery'enkaliriza eri ebyo ebinyiga abantu babikoleko olwo Katikamu esobole okukula.
5: Kiseera kya kukola si kya kwebaka. Batugamba nti kukola si kwebaka, fe abakulembeze ffe tulina okubeera ekyokulabirako nga tulaga nti ddala tuzze kukola so si tuzze mu ntalo. Olw'ekyo njagala okubiriza abantu ba Ssaabasajja muwagire abakulembeze abalondeddwa, mubeere wamu nabo, mutambulire wamu nabo, kubanga ffenna tusigala tuli omuntu omu tusobole okutwala eggwanga lyaffe mu maaso.
3: Lwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
6: Lino lyeggulira mu mboozi.
2: Kale gule mu mboozi, tugenda butereevu mu Paalamenti eno ey'12 eyatandise emirimu gyayo olunaku oluyise olw'eggulo. Sipiika wa Paalamenti ono omujja mu Paalamenti eno ye Jacob Oboth Oboth, songa omusigirewe ye Thomas Tayebwa, ebyabadde byonna mu kulonda twabirabye, akavuye ebigambo by'omukulembeze eggwanga, ebyalabisenga ebyobukambwe, saako ne basipiika ababiri omumyuka saako ne sipiika omukulu, bonna nga boogera ebigambo ebikambira naddala ku nsonga y'enguzi. Bwe twagala okusiisira, ndino mbaka Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda twogere ku nsonga y'ebiri mu Paalamenti eno nga bw'efaanana. Honorable, nkwaniriza nnyo ku Simba weewaawo.
7: Kwebaza naye okulamusa kubawuliriza Radio Simba.
2: Okay. Honorable, mbadde nsaba otubuulire gwe ky'olowooza ku Oboth Oboth gw'abaddeko naye mu Paalamenti.
7: Okusooka, Oboth Oboth yali chairman wange nga ntula kukachiko aka legal and parliamentary affairs akachika ako ke kate kwa okulabirira parliament nge kitongole kya government inyagala bawuliza ide simba bamanyi nti parliament yawa mwetula atebera ko na akachiko akajidukanya bawala bisimini bale di master ni staff ni management kati obosa obosi yali chairperson wango akachika ako ekisoko obosa obosi amateka agamanyi watali woku usabusa bomugera gera nyene mwanyi naze ya nita mongo ya mateka wali tagamanyi ilanga ita tawana gakolera ko na yo boso boso mele amateka agakoze sa kukuti ya kadingi di BNRM umuju kila mkumi bili kumi na msambu ngatuli mkomiti ya ligo yali yekoba anjene Museveni okutusa constitution mbabali sechiteso cha majezi laya ata wanya nyo katatu kupaganina hivi konde katina mula vienda ayo gere guru abantu wa singa njaga lama tegele nti Uganda kese wala kuchuka na kwewe lela vintu kuchuka na kubichusa botunu ya bajeti ya parliament yu mwako gujia eri trillion ya mune bilioni viviri kwezo kuliko eza entertainment bilioni mwanana
2: kulia masape
7: entertainment chafu kachizivu obaku zini na mubaka kaba parliament bilioni mwanana mwiniweza advertising ne public relations bilioni asatu mwemu ne mubamu eza workshop bilioni zili nganga kumi ne mubamu eza okutambula mugwanga munda bilioni kumi na mtambu neweru bilioni mtambu musatu ne mubamu sente eza donation eza okugaba bilioni aviri munya nebira nebira kakati yevi omuntu wajana ganti agena kuwanyisa corruption corruption wawo sene zili iwa mubutongole ezo njaga kuli anga obosi obosi ne parliament barangi ya nifutuzi zizari tukena ziko zesanga benze muziko ziko zesa obulu njiko kusina kwa Anita Among Anita Among ya lira mudiro wano newe gali la mchitenge ne bali yevi ntu yevi mu tuwajia kuwa awo nchuka chuka
2: Okay, honorable kati ubanga tugama nti enguzi ndo uza okusobola okugwa mu parliament ya ina kukubirizibwa jeno Muhoozi yenyini nga ya kubiriza parliament
7: kubanga mu defense teri yo tuina okulia sende mu mtongole woda ye wali eba veda mu no nyeleze okwali wo kwa ghost soldiers akatika kakulira mama Mbabazi Sale Tinyefuza Mayombo babuze yali akulira amaje kati mugenzi je musikazini bunanuke n'abagamba nti waliwo okulya enguzi mu butongole ne kini kini abaana sente ze babba kakati mu parliament mulimu okulya sente mu butongole kyenkugambye nze mbadde mu parliament omu batuwa ekyemisana naye nga tusobola okukyegulira ne bakera ku makya ne batuwa ne baita special meals and drinks ne batuwa breakfast yomu nga yali deka nesigalawo omuntu ayagala okulwanyisa obuli bw'enguzi mu parliament ateekwa kukyusa bintu ebyo takyusa abantu bw'okyusa abantu bakola byebimu naye ebyo by'okyusa mu kiseera ky'abapakabulo mu parliament y'omukaaga wapakabulo yalina Mercedes Benz emu n'omupoliisi ne dereva ng'era n'ebyokulikuruutinga abakozi mu parliament ebimukwatako ebyo ne byonna byakyuka kati sipiika n'omufuula ye maneja wa parliament ye sipiika yagaba kino yagaba kiri kati olina kuddayo wali ne bwotakyusa muntu n'okomyawo Anita Among n'omugamba nti waliwo sente kakati anaazirya zinaaba zivudde wagenda kulya musaala gwa ssemujju mu parliament girekeemu misaala gy'abantu gyokka ng'olitalina yemu kyagenda kulyamu bw'oteekamu ebyokulya n'oyomba nti ono abirya akyankuza ono todde agenda okulya n'obuntulamu obeera kubanga kubuguyaza bantu
2: Okay, honorable deputy speaker ye honorable Thomas Tayebwa twalabyeko obubaka bwa oweekitiibwa Oddongoto nga agamba nti ono naye yafirizaako eggwanga ensimbi ezikwata mu buwumbi ng'atumiza helikopita atere apepe ye ne bino ebyana ebyali ng'ebyali bya Maria Mungu bitundu ebimu ng'atumiza helikopita Thomas Tayebwa okudda nga deputy speaker ddala mu butuufu ekintu kino ekintu kiba kitambula nga bwe baakibala
7: okusoka njala kudamu kunoganya kyenkugambi bona bera ngo chusa buchusa abantu naye sente nozibaterawo mu bisawo Katonda bakuwadde obugumikiriza bunene nnyo obutalya ku nsimbi ezo abantu si bagenda okukyusa paament nkola yekyusa nojja n'osanga nga paament esigaddemu sente zisasula bakozi esigaddemu sente zisasula misala gy'abaka ba paament n'ogula emmotoka ezinatambuza abantu naye bw'oteekamu sente ennyango ez'okulya zino za workshop zino za special needs zino za kugaba zino za entertainment buli gw'onaateekawo agenda zikozesa enkozesa y'emu enkola y'abantu kababeere mu bulaaya ensi teziyimirirawo ku lwa kusaasirwa kw'abantu na buntu bulamu bwabwe ziyimirirawo lwa mateeka na kugasita mu nkola bwejja sente eziriwa mu paalamenti zigwemu tulabawo abantu banaagenda balalya biwempi
2: Okay, honorable, process yonye yabadde okulonda speaker na mmyuka wajira byeggulo ekifaananyi kye kyasigiddwa opposition na kifuna ne NRM wakati mukulonda okwabaddeyo kololo jibwayise
7: parliament li omuntu bamulondanga kusinziira ku busobozi n'obukugu bwayoleseza tekandi kiwanuka Edward bwakutuuka mu parliament ne yeesiriwaza naye yali musajja amanyi amateeka buli omu ng'amusiimye ebbanga lyamala nga MP wa bulijjo ne bamulonda nga buli omu alaba asaanidde kati saawa zine kolo tuwabaddeyo kulonda abe NRM bazze nga amagye nga bamaze ebbagamba nti mulonde obosi obosi mulonde ne Talibwa so abe NRM tibazze kolo kulonda bazze kolo kussa mu nkola kiragiro kya mukama waabwe abo opposition nze ndowooza kyabadde kirungi nnyo okuteekawo omuntu avuganya abe NRM naye ebyembi bakitandiseeko leeti nze oli naakubadde banyuma obuule namayo emyezi ng'esatu nga ndi mu kuvuganya kati opposition yezze kiseera kya luvannyuma nnyo ati n'ekirala ogendanga mu kalulu nga tweyagira nga abagenda tuwangula kubanga twabadde tusobola okukuŋŋana ab NRM sirowooza nti lwa NRM yabadde ayagala obooso obooso naye twaluddewo okuyingira mu kisaawe ne tusanga ab NRM ifu bamaze obbikwata
2: twawulira honorable Nambooze nga agamba kubanga twatuuka ekiseera nga opposition teyinaawo weyagala kubeera speaker ye naatuuka n'okugamba nti wange kuboso boso okwensibira obulu wafuna obeka mu kiseera kiwali yagalya ko bwa speaker n'omukulu mwiri bwe yafunye
7: abo opposition twali 16 naye abampa obuwulu baali 15 n'abo opposition baalonda oranya bwe twatuuka kuba deputy speaker twalinawo
2: Kibambi
7: abo opposition ne balonda Anita Among n'ensibambi yafuna obululu 35 katolaero opposition parliament erimu abantu nga 76 ekito nenyo mweru kyeyalifunye waali wadde obululu ndowooza 76 naye ngaokwali kirina n'okukwanirako n'abe NRM akawulu bukikategeeza so ekyo kikibawadde entandikwa nze ndi musanyufu naakubadde bazze luvannyuma naye baasimbyewo omuntu kubanga oli mulimu n'abaali baŋŋamba ntumala biseera abe NRM balina numbers yendoza kati bagenze balompaami nibagenda nga bayiga buli lunaku ojja kubangayo okulonda n'okulwanira ebintu so n'olwekyo entandikwa yegeyege naye abo opposition balina okunywera ne bakolera wamu okulaba nga ebiteeso ebimu babisuuza NRM kubanga olumu okuwogera omuntu ayinza okuwogera n'oleetera n'omuntu ataali kuwagidde okuwagira nze mbaddeko lumu naleeta awo ekiteeso Anita Amongo neyewunya akalulu abaka bwe yagaba balonde ne bampagira kwe kusalawo n'agamba nti the nose have it nti semuji wa muwangudde naye nga ate nali mpangudde
2: honorable nga nfundikira ngenda kufundikira ku kya Mao okujja bane Mao akyaliwo opposition oba yazze kusamba namba ya kifiirizo ekyokubiri nga tumaliriza parliament ku mulundi guno naddala mu ngeri nga bwe yafaananye omukulondo omukulembeze yavuddeyo nga mukambwe ennyo omukulembeze mukambwe oba kiringa bwona gende w'omusawo akukolera ekintu naye naafundikira nga akubulizabulizayo n'oddayo nakimu kye wazze nakyo
7: mwami Museveni ekoro yabadde tayogera n'ababaka ba paalamenti yabadde ayogera na ggwanga liriweeru omukambwe bwe yakuŋŋaanya ab NRM ekyankwanzi nga tebanaakuvayo buli omu n'amukwanga 10,000,000 naye bwe mulowooza ni Museveni yakola bizinensi kimu yajja sente ezo eze mwazamu wa msoro leka tibwa atu kano nga kamera weziginga wewele wa mwuzida nga yoka ye kambu waza buwanamba langa waka wa mga ntio kuita kino tuwa gala sende langa azivawa kichengu gami nti enkola chingane mseveni aleke eviteso nevitao nga vitao kuruo vuru njibuawi alwa ite eta za kuwedo mbaka pami ndia dechikumi nebo uwe lango ovalete eviteso ngo ya galaba vise na wakuba debi vichengeza kukiga tiga kusende
2: ok
7: so nubecho akamula venga mukambu ya wabesi mukambu nzela zanyako mizanyo nga ndi musumero nienga wala waganti kadizanyi yango mchala kadizanyi yango mpolisi katifuzi ndi ada zanyi yango mpolisi kustage nesi mpolisi
2: ok ok njela kuwaza njela kuwaza hona ibo uruwaka dekoto fisiriza yoko gira na fina dala kumsonga zeviva divigena maso idevigena maso mparlamenti ye guanga
6: elio olie liba degulile mumbozi

0: Sanga wano, bogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Ofikina majanja.
2: Oh no.
1: Ebijanja.
2: Yali mwana, nga bamutumye na arwayo, mama na gamba tata wetu mwana mukambu alileko, asuso kuruanga yonga tumutumye. Na akoma uta ata na atamuka na mkanti. Bakutumye dobo edo liye yoli mkuzunga na mzunga nyi. Akane kamusemele na kamugamba daddy. Bonemela konge na kogele bimwe kisi nga nene iba. Tata na gamba, hey, kare kuzo weda nkutumye na gami entino nebo dancha.
0: Kumkumula matugo gawetike kina kasena kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wano isawe ni simba ya minsangone kutusi wako
3: mchakara mchiki dabo dabo
4: mchakara akomyewo na manyiga mirundi ebiri wefunile rock boom oba silverback energy kemere wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom.

Tugenda kuzitoyo olunaku olwo nga bw'okiwulira kyewatanalabako.

0: wedde era abadde sipika wa parliament ya wedde oyongera tukubira mutochi tukoze tuti okumuta asamu mbera mu
1: mbera ya tabu seta yezajira kwa tagari watenda kuzajira beba kwa mutochi wa chimutwara
0: kazifa balonzi tugumire wa
1: mugumira wa kubanga yadira kwa nakana kawara kabira ngao nga kareka kadanga
0: chitufu ya
1: nga kadanga nga kadanga
0: nete ya kainako
1: mtu netu kama ndi ya kadagira cha kana
0: kubanga ya
1: nga kadaga nwa nanita mongo derinyo
0: iye
1: nga li mongo de nga bantu wana wana wana wana wana muwane te wabiraba
0: na biraba
1: kakati ya ufetu kwa merutia
0: nani kani nako kagira nga nekawereze vya juju
1: andiwe kawereza nga babi yeru midiza mu seven wakati inga batu dao nga kakutomu kwa kakutaka laba kani fetu kwa merutia
0: kifina cha gamba
1: ende ya sikura nekaba wira mchilaru nti Mozi biagendo kumadiza nga basi ndi saka saji akabanda akabanda bakaja sike kabi tangu
0: nete kalika kwa ano kenga nene wafe tukalaba mkwa
1: mse wali jakadani ya watari mafi ya simpuga
0: muntu
1: nene ete mamu teka kao mbintu mjilo vila yali aga oji
0: zatu chari
1: munga enda kutunula mtunuzi kubange chija si muntu na kukamba nundio msaji aja ni mambuza tuwayo bose
0: wanji
1: ndio bose
0: Mbose.
1: Hey, kati wea tula wea yali orugezigeze na mugenda kumulira. Ngabili chitu wa chifa kuza chinonya.
0: Hey.
1: Mbamu kanula maso kubange nsonga yoweri.
2: Obadde okimanyi nti oba gw'osembye ku layini y'abagezi ate kuyamba

0: Ziweze satu ezise kunya makere galira tulizo mulungi olukusedumire bogola simba nze muzukulu wa Mutesa Sirebu kesa butambala Alfred Semba jwe na maulire mbudde buno amika mufuto okubiri shei Muhammad Haruna bukenya akikida abazadde abatulugunya abaana baliko obulemu ngagamba nti bano oluusi basobola okubeera ab'omugaso naye kyewuunyisa nti ate bazadde baba batuulira abadde ku mukolo gw'okugatta emigogo gy'abagole ebiri nga bano baliko obulemu bagattiddwa wali ku muzikiti gwa Masignol ku kyalo kyerima mu town council y'ekitimbwa mu disitulikiti ye Kayunga agamba nti nikeno eyakulembeddwamu aba Environmental and Development Agency eyokugatta emigogo gino yabadde nkulu nnyo eri abafumbo nosula nandutu awamu ne Latifa n'abakuza bano saako ne bababaabwe okuli Karimu Muhammadi ngati ng'agamba ti embeera eno yandibadde etambula bulungi kalagalaga bwetyo nga bazadde bakimanyi nti abaana basobola okukula ne bafuuka ab'omugaso
1: kuba disabled abaliko obulemu nti nabo bantu era abateekeddwa okubeera nga tubajjumbira otujja okwebaliza nti ekitongole kino mu kubeera nga kiyamba kigatta kati tulina abaana abafumbiddwa wano naye nga teboogera bakasiru mu njogera ennyangu oba gye tumanyi okuva edda naye nga tebaba bakasiru bera baba bantu nga ffe ne jasi babeerako obulemu twebaza kubeera nga nabo bafiibwako era mu bintu disitulikiti ye Kayunga gyetaddeko nnyo essira kwe kufa ku bantu abo tusaba gavumenti eyambeko disitulikiti ya Kayunga eno kubanga einamu ekitongole kiramba ekiri wansi wa disitulikiti kadhi era ffenna tukirabye ababaddewo mulabye abaana abawala abatwogera n'abaana abalenzi ate guno esigwe mukolo ogusoose guno gulinga gwa kusatu
0: Sentebo ekibiina ky'abaisiraamu tuntundulye mukono mu kibiina ekibagatta ekya Mukono Muslim Leaders Development Forum Alhaji Kitaka Kayuru Badru agamba nti amaka nsonga nkulu nnyo bagatandikibwako obulungi ng'ate mulimu eddiini olwate ebidirira waggulu bibeera byennyanjuliro
2: kubiriza wano bannansi ti amaka y'emirembe gy'ensi gavumenti ya Uganda eno etukubiriza okuba n'emirembe okulima okulunda Pulezidenti Museveni akubiriza abantu okugenda okulima naye amaka ge gateekeddwa okuba n'enkulaakulana ku luno omukolo bimadde njiwulya buwulizi naye luno gyatuuse ku mukwano gwange era memba waffe wagureta Mukono nga omwana w'omulenzi naye bamuwasiriza omukazi Sheikh Salimu gyaleeta chairman wetu lyeka nkangulumira y'omu ku bambita ne sekitale waffe ku mukolo guno buli mwaka guli saasobola kubaawo naye ndabye amakulu agali wano nti omuzadde omukazi azaala omuwala nga yadde yazaala kiggala asobola omuleeta n'amufumbisa kale nyawo okubiriza abantu mwenna abaana abo tubafuule nga nsonga nkulu tuleme kubasuula nga tubazadde basobola okufuuka ky'omuwendo
0: kati ssentebe w'eggombolola y'e Katikamu omujja Richard Kirabira asiimye gavumenti olw'ebikoleddwa okusobola okutuusa empeereza ennungamu eri abantu b'eyo agamba nti nandibadde nga waliwo ebitannaba kutuuka eyo naye ate ebirabiddwako mu kiso ogwo ogutali gwamu era awalala
3: kwogerako tebannamawulire ssentebe Richard Kirabira asiimye gavumenti olw'engeri gy'ekuttemu ebyobulamu mu kitundu kye byagambye nti emiruka ebiri gyokka gy'egibulayo era ng'awadde n'essuubi tinagina ebiri kisanja kye bwekitaggweerako ajja kuba amaze okubafunira amalwaliro
4: mu byobulamu gavumenti etukoze bulungi nti mumiruka gyaffe omusanvu egikola Katikamu tulina amalwaliro ga gavumenti mu miruka etaano emiruka ebiri egitalina ddwaliro mwe muli Migadde ne Tweyanze egisigadde giyina olredi ebyo ebitandikirwako weebiri obuvunaanyizibwa bwange mbyobulamu kugenda kukwatagana n'abakulembeze abakulembera amalwaliro ago okulabika nga tuzuula ensonga kizibu ki ekiri mu mpereza y'ebyobulamu bwe tunaakizuula ffenna kubanga olwedde bamanyi ekizibu kye balina era ne ansa bagiina solution nja kukolaganira wamu nabo nga mpita mu kanso yange ne sub-county chief waffe tulabike nga tutuusaako bannakatikamu empeereza wabaawo ekibulamu tujja kukosa netiwaaka zaffe tulabike nga tusaka ebyo bitaliimu mu malwaliro ago tulabike nga abantu

0: na waina autism emisuwe jazi wikila jona wali kuduwa lori ya sapte kamocha center simalizio musanfu tano mukaga sanfu mukaga atano muemu chenda muenda simalizio musanfu tano mukaga sanfu mukaga atano muemu chenda muenda umanyevi singa kwebio nakuro mukaga nga mukago go mukaga bia bili mukaga lugenda kubalu nakura dembe ora radio Simba Day of Freedom nurelu naku elolu wera kufaino ya neimbira biyange yomuaka guno egenda kuwela kavumba wagendo iti wa Las Vegas wakisa iti weko kakoka city radio Simbe kwa gaizo kwe gulia tiketi yo ngokosa enkola ya nganzi enyo ya momo kena musimu yo ya MTN onyige star chukumikaga mtano star satu star hash onyige otekemu emu mukaga msanvu nyamu enda zero onyige okay au sasuro tekemu mtuwa onepi namba yo oja kubo mazo kusasura message of nye tojisangula mu oja kujana yo jikose kumuliango go kuingila kumuliango ogwenja ulogutele duwa wababa na basasuri de kumomo boka jangu wako osasure omutuwa logo soboro kunyumiru wakavumba kuro mukaga nga mukaga bili abili mukaga mune imbia biange faino
1: biba debi langu bia mkuredio Simba era bikomyao
2: nenu yesawa yedala kuro bakola.

0: Akade ka kyannaku nkwaniriza nnyo mu kaseera kana aka kyannaku. Kyannaku si bbaluwa gaba mazima ageyogerera era nga story zino muziraba ku TikTok, mkuto gwa YouTube ogwa Koni Narugwa kyannaku ate n'awawuliriza ku Radio Simba. Teba bbaluwa gaba mazima ageyogerera. Nina omusajja wano yafuna akabenje okutambula kuzibu. Kikazi wali wafuna kirungi oye mukyalawo. Kwa mwanyoko.
1: Mchala wani.
0: Mehedo bozi nga lili wansi.
1: Mchala wani.
0: Hei, yugera nyaba ntubategerenti uwo chichala wali wafuna chirunji. Baku itani Amanya.
1: Amanya Kiboma Fred.
0: Edo bozi li kulemye Kiboma.
1: Amanya Kiboma Fred.
0: Emiaka.
1: Emiaka situmusangu.
0: Ozalu awasebo.
1: Ebula mbuli. Saidi Zembale.
0: So, oli mugisu mwene mwene.
1: Ndi mugisu.
0: Ama kwa?
1: Kasira.
0: Kasira, kasira. Okay, wasomako?
1: Nasomako.
0: Paka cha kumeka.
1: Senior 6.
0: Paka senior 6. Kati oruva nyuma roku mara senior 6. Tata wo yakolanga mulimu ki?
1: Tata wange yali mulimi.
0: Mulima bichi mbali.
1: Lima
0: matoke. Bumonde.
1: Bumonde, obutunguru, kabeji. Ate
0: mama.
1: Mama na yeye aliwonga balima.
0: Okomye mu senior 6 nokola ki?
1: Kwa miye msinia 6 school fees na Ghana. Kwa Ghana, nenkola, nentandi kwa kuigo kuzimba.
0: Nga wei igiriza wa wagena musomero?
1: Nga banji igiriza.
0: Usaiti?
1: Enaigo kuzimba. Nenkola, nenkola.
0: Uzimbira wa?
1: Nzimbira kuchalo.
0: Embale?
1: Nembao, nenyingira Kampala. Tubela sai nembela saidi zeli mukono mukifo baita yo chabakade nenyingira kampuni ya baita trade trade ekola kubyo kulunda
0: ebisanyi
1: eri chabakade office zili chabakade
0: okay
1: okulunda ebisanyi bye bakola mu engoye ya baita silk
0: kati namwe mu birunda katonda watu
1: nga kampuni yo yelunda kati nze nali mu department ya kuzimba ne bampa transfer nengende eri mbasebei kuboda ne Kenya ne tukeli gatuzimba ati bila abiri mwesatu yali December kataonga ku milimo batusibude nga 18 nenkwate pichi yange nga 18 saa zaali 10
0: 18 ogwadde
1: bila 2 musatu
0: December
1: 18
0: mama zo kubasa sura
1: bali
0: bakusasuranga mmeko omwezi
1: ba runako runako mitwaro ebiri kati omwezi
0: gwo ine
1: mwezi mitwaro nkaga kati ne bansasura nenkwate pichi nengula ko bwanda bwange kasaukamu
0: agukoze samuna kwenkuru waka
1: nenzija wenatambula netu kama ukubo na sanga takise paki ze musente mu nenji itako bulungi nga sirina buzibu kati takisi
0: obusula kyabakadde
1: aho kyabakadde navayo kati ngowe bampa transfer sebeyi jena linkolela bampa transfer nali nsula mbale mu town. Kati nali mba sebeyi jenkolela ku mulimo anga nzija mbale mu town kati we natuke muyembe nensanga taxi
0: aluwe chao chiba ite muyembe
1: town taxi nge parking zao mu town nenji itako we naji itako nentuka maso kasera katono na inevayo kato omusabaze yali ayimiri nze nali ku left omusabaze nga ayimiri de ku right
0: yes
1: kato omusabaze na ayimiri za taxi taxi ngwaswasu we taxi taxi ne nkona na tena nali mu speed nga ndi ku kwe yunabude ntuke mangu ne nkona nengwa mu rugudo okuguru ne kumenyeka katawe na komo kutegeo ekigere kino ne kicuka bweki
0: ekigere kicukira muri wa
1: muno tukira muno
0: wakutukira mu kisambi
1: ne kicuka
0: ekitunule mabega
1: ekigumba ne lifuruma
0: Bifulumira mu kisambi.
1: Eh muno. Mwana weti.
0: Okay.
1: Nentawira mu rugundo. Kato muzimbi munange. Ngalaba taxi ya nkone ne mara ne yongera yo paka ku traffic. Weyatoka ku traffic ne bagikwata ne batwalawa ku police.
0: Police. Kati gwa wogudde nensa oye yamanda ku pikipiki ani akujjawo.
1: Nasigala aho ndi kutawa abantu ne bajula sitegera katao sensezi ngo musayi gumva mu munji. Kati waliwo muzimbi ya velinga nagamba umuntu
0: ndo amanya ndi ofunya akabenje.
1: Sategera ko ya denga sense zigenze ndi wansi kati baze bangamba nganzize mu sensezi mbo wali olwana mbo okwate piki okuguru kumenyese kati omuzimbi na veli munange naye yali ali kuzimba okumpi mu chachi na situla na ntwala kuelesa center fo muyembe
0: atyo
1: ne bampa first aid ne bansindika mu rifalo embale
0: atyo
1: wetu atuke embale kati omuzimbi yaja na ngamba mboteka mu password musimu nga sitegera mbonete kamu ne bakubira onogwe na linsembe yo kogera naye mukyala kati yabamukubira ye naja nasanga akwelesa center 4
0: atyo
1: ne bantu ala pakambale kati yabatuke eri ne bakiziganya nga maze na ku nya ne bakiriziganya ne banteka mu icyumba
0: ngo mukyala wali olwo
1: atusi banteka mu icyumba icyumba namara nacyo mwaka mulamba kuva bila abiri
0: ogambi wakabenje wakafuna bila abiri mwesa
1: bila abiri mwesa kati bila abiri mwena ndine icyumba ne mara myeze se kutabera mu idwali lo ne bamara ne bansibura ne koma for review myeze satu ne banzija ko mugo gumu ogwo kubiri ne banzija ko myezi mukaga ne mbagamba basawo ompulira obulumi
0: mpulira ino kusimba kuguru
1: agamba tambula ngamba mpulira obulumi
0: bawulira ebikufumita
1: ngachuma kitambulira muno waguru katine kane ngamba kangoberere mateka gaba sawu ne ntambula naye ngo obulumi bunji kate kisera cyatuka nganzize yo ku for review ne sanganga gundi zino natize basibire no waguru ziri bwezi zegata okuguru ne kwabika wano awali wakara mu bwa wano wechamenyekera ne wajawe bwa
0: ati kitegeza basi babubi ekyuma
1: ekyuma batekamo bubi ekyuma bakitekamo bubi ne bakisibirayo ngate kikora shi magumba tegana terera
0: ani atereke bifana nyego madam
1: mchala wangu
0: madam ifana nyereke bulungi bitereke bulungi wendaba wano nati ezandi badenga buli mwesi bye wayo
1: ezo zali ze gatanga kati chinonga bakateka mu nga bakateka
0: mu ngero pichereko ifana ni sire ke bunji kwa bwe bisiuka
1: egumba teliali mulai
0: wano bali bakaziteka mu botuna wano laba ngo wano namu ezeza mara ne zikola bwezi zechusa
1: awanga
0: otyo abasawo bakuwe kifana nyinga natize ekyo zawete bobaze ekyusa
1: kati nenzilayo omusawo nangamba nensanga omusawo yankolako nebamutaliyo nebamukubira nabagamba injaku akomeo nga 10 gwa mwenda nenzilayo okudayo samusanga badamu ne bamukubira simu mba akomeonga gwa 11 nga 18
0: oke
1: era nenzira yo nemusanga emwenyini kati nesanga ali mugundi musheta nenkuma paka sawa 5 na sola kudwa lile mbali
0: okumye musawo
1: na afuruma nemulaga x-ray nagamba sorry bo mabambi ngenda kukorako na yeto genda sasula ya decent.
0: Akusubizo kukolira ko kubwerere yakikola.
1: Te yakikola.
0: Antikali.
1: Na mpandi kirana gamba ko maunga nga 12.
0: Yes.
1: December inkukoleko nga 13.
0: Mhm.
1: Nenzilayo nga 12 era nasula ku dwaliro.
0: Mhm.
1: Nentuka ne bamukubira simu. Na ngamba
0: kiche chikabe.
1: Ndi Kampala. Mulivu na abana bange sagala kunsumbu.
0: Muche?
1: Ambali mulivu na abana be sagala kunsumbu.
0: Omusawo,
1: omusawo.
0: Mm. Kya kunyiza nnyo.
1: Chanyiza nta ate yali ya sente.
0: Ngate ya kukola ko mistake.
1: Na musasula sente ya kola mistake.
0: Wa musasula sente meka?
1: Milioni 3.
0: Mm.
1: Nateka mo chuma buvi.
0: Mm.
1: Angamba mbondi mulivu na abana bange sagala kunsumo. Nengamba musawo lwaki togamba bano abali kumpi ne bankolako.
0: Mm.
1: Musawo nagana najja kosi.
0: Mm.
1: Namba kati. Mm. Kati nziza koji ango kuguru kuvu kwa munda kufuluma fulumi amasira.
0: Mm.
1: Anga nesiba tambula anga nesibye.
0: Mm.
1: Kati nenzila waka.
0: Mm.
1: Ngamba mchala wango manyi kati sina chenkola.
0: Hmm.
1: Kati nalie yotororo nesenga wange na ngamba jango musawa alieno asobola kukola kongo nechuma.
0: Hmm.
1: Nengenda umusawa na ngamba tuluna kusoka kuja mwechi. Echuma
0: nga musawa umuzungu uwa baba na bayunzi
1: alina buraza wakole mulago.
0: Hmm.
1: Kane ngamba okuja mwechuma anti mpuri roburumi bunji muno mpuri roburumi.
0: Hmm.
1: Na ngamba kati buraza kaje bakujja mu ekyumu.
0: Mm.
1: Nenzikiriza ne banzija mu ekyumu.
0: Eryo dwaliro.
1: Mm.
0: Mm.
1: Katwe bajja mu ekyumu. Ne bangamba katsoke tujanja ba masira gakoreki?
0: Gavemu.
1: Gavemu tulioke tuyunge.
0: Mm.
1: Kati ne bajanja bane bajanja bane gakendera natandika okuyunga. Nayunga nayunga. Ebanga ne emyezi ne gikwata mwesatu si ulilanja ubu nayunga ne mugamba musawo kangende ko ku x-ray ne ngenda ku x-ray.
0: Mm.
1: Enagenda ku x-ray.
0: Mm.
1: Egumba anga lyakwata weli tuwe lyakwata
0: lyakwata nga ateri limenyefu
1: lino
0: likwatira wabbali
1: babwojite ah lino lyakwatira mu maso. Mm. Edala maso edala emabega.
0: Mm.
1: Kati nenga ne mutu alira x-ray na agamba na yenga yali asente na marayo na yena aduka.
0: Mm.
1: Ah kati naliao ne sister wanga aliyo gweyogere na yena nkubira simu na agamba waliwo umusawa alienu na ya yunga. Sindi kazi x-ray.
0: Ntikale.
1: Nensindika.
0: Mm.
1: Nenjogera no musawo mwenyini kusimu na ngamba jangu. Nenzija. Natunulako natandika okunkolako. Akoze
0: wadwaliro lya kizungu. Bino ebyekinnansi.
1: Mm, nagamba nayo no kusoko okoleki. Okoze sako ne gundi ne dagala yaki. Ezungu likasobole kukaza mangu munda likwate mangu. Najia gwaku nanga 17.
0: Omwako oguwedde.
1: Omwako oguwedde.
0: 2025. Katuli mu 2026.
1: Naye nayunga elola ayunga abantu bajja baona bagenda. Bajja baona bagenda.
0: Naye gwe.
1: Nze biga. Katina nestude ko lwabadenga alumu.
0: Mm.
1: December.
0: Mm.
1: Nengenda kwe mulago kudwaliro ngo kuguru kuchavamu amasile eno aguru.
0: Mm.
1: eno ne egumba
0: mabega wali
1: mabega egumba nelikolashi
0: elifuruma
1: elifumita nelifuruma.
0: Mm.
1: Sawa zino liri na wabweru
0: egumba
1: olava kano
0: lila vika wabweru.
1: Mm.
0: Lifurumi wabweru
1: lili wabweru.
0: Mm.
1: Ulikwata kono kulikwata woti.
0: Mm.
1: Ili wabweru kati nengende mulago ne bangambe egumba lyetaga kola ki
0: kuza munda
1: kulisala balisale balikendeze baliteke mulayi nibateke mu ekyuma.
0: ugenda kudamu process y'ekyuma
1: y'ekyuma ngamba kati nkole ki sente bona bona bwe nali nkozeo natunda bona
0: wali okoze biki mu sente zo
1: nunde inu narunde anga narunde obute obute obwaso kagenda fast time
0: inanga umeka
1: busatu ni bugenda fast time kati mporosese no yona ya kwetorora dagala biki ne nkwata ku butaka natunze kateno enagide na ngamba kati okuma okuona obwangu bo bwe bukuonyo bwo kusasula sente
0: omusawo
1: omusawo era ne nyangwa ne nsasula sente
0: nsasula meka
1: milioni bili nsaba milioni bili
0: kati zo kuva mu gwo kuna nizo nizigenda
1: nizigenda sawa zino
0: kati oli kuchi
1: anti bisobe de kati sirina chengenda kutunda
0: Ah, okay, waneno kulubogola simba kade ka chanaku banange chanaku zibaluwa gaba mazima ageyogerera ti na basawo nawo babira wakufuti ankani bakuzeno ni bakuzeri ni bakuzeno kulubogola simba akade ka chanaku sibaluwa gaba mazima ageyogerera twagala tukwatireko omusajono kanso kenzio bakabuno gwe naye agalo kumuyamba ko 0752 4735 ne 0752 3333 stories no osanga kumukutu wa YouTube nonya ne koni na rugwa chanaku mulabe ku stories za fe musharingire ko nabalala atene nechilala ne ku TikTok nako tubera ko bulungi nyo nkoma onga tuyamba bambi omusajjono atobye nensi bintu biganye akasera ka chanako chanako teba baluwa wabula mazima ageyogerera
2: Waliwo ebintu by'obeeramu. Mazima n'owulira ng'obulamu obwali bugenze bukomyewo. Kati nga ku lunaku lwa neeyimbira byange ffeino. Bw'obeerayo, okakasa nti ddala ensi erimu ebinyuma. Awo atabaageya munne. Buli muntu ng'ali bibye, kyokka nga buli omu ali ku bya munne. Omupiira gwe basamba mu makanzu ne gomesi, nze nnali sigulabanga. Mu kifo ky'okufuuwa omuntu offside ate ne bamufuuwa inside
3: enkwe ezikuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Day of Freedom okubeera fainolo ya neeyimbira byange lwawuka nnyo ku nnaku ezo essanyu n'okunyumirwa tulibeeramu ne tuzibya ne tukeesa kati ku lwomukaaga nga mukaaga omwezi ogw'omukaaga 2026 lwe lunaku lwa neeyimbira byange olwa Day of Freedom e Kavumba buli muntu lunaku lwo baayo kinsa omutwalo gumu gwokka ojja kakasa wanjawulo
4: ebyokunywa ebimu biyita ennyonta wabula ekyokunywa kiri kimu ekikuzaamu amaanyi mountain dew si kyakunywa kyokka wabula kikuwa embavu okukola ebyo ebisingane ku maanyi go kobenga ogenda mu misinde obanga oli ne banywanyi bo omumiro gumu ogw'ekirungo kya citrus ekiri mu mountain dew gukuwa amaanyi ago ge weetaaga weefunira olucupa olunyogogo lwa mountain dew leero
5: Ii munywanyi kululi wansaliza ngonoga nusu ku nusu enyanya yona jegomba ne kuno ndeko kujirima
6: enyanya anso F1 yakimala kati ate bayongede nokujirongosaamu
7: enyanya ya anso F1 erongoseddwamu ngakati size yekibala yeyongeddeko okwongera okugumira ekiwotoko kyenvu ne katonyeze ngakakati esobola yaddala okuwangala ku mudaala okumalira ddala wiiki 3 eka esobola okuapply bibiri ngojinogera emyezi 3 anso teka mulwa jifune okuva mu Faith Agri Inputs mu container Village opposite nomulyango guyira mukoba complex obakweselia building opposite ne good shed ne maduka gatunde ebyobulimi obulunzi okwetoole gwanga lyonna

Mamuita Mathias waluka gaida shikazizi lonziri sato za kezula yoko edesawo musambu oga tuntilu nako abasewo ni wanyawo munzikiri zao sisola kusuka mo nyongero kuga mantino amina nabule kajumu ajana maulide brusa jamu vye mizanyo shuwa mansega wanayaje chawela viranga inakuzo mwezi mukago guwa mukaga tugenda kuwela wali bili abili mukaga tuliwalie kavumba iranga tuga mantie ngudo mukaga tugenda kuwela nga tuweso banange basambe gadi mwewandi semu bibinja ebienja ulo mwewandi semu bibinja vya mwe musubulu gindo kusambe gadi tusoka wone sambe gadi ku Friday atoro tuweke tudigide banange kulunaku oromukaga nga mukago gwo mukaga weshito wechirinze mbagalizo lunako lunji bye bye.

0: Stanbic Digital.
1: Lwati weku ya nezirahini nemba pule nyeji. Ngato soburo kunyumirwe sasureli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochikole speed ne Stanbic Digital. Downloading app ya fia Stanbic. Okufa ku Google Play oba App Store oba nyiga star. Bili mwenda noti hashi. Oba tuchari deko ku www.stanbicbank.co.ug. Okutandika Stanbic Bank. Edungamizwa banki enkuru ya Uganda. Nesente zaba customer zikumiwe chitongole chidi Deposit Protection Fund of Uganda, okutusisa dala ku milioni 10.
2: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne libeera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye liruwa weewo famire weyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukira abalandizi registry oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako. Genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0415308888 oba etali ya kusasulira 0800111515 obuka buno bukutusibwako FIDA Uganda wansi wa pesa project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
3: Final ya UEFA Champions League etuse. Arsenal eja kuba yambalagana na PSG. Kati nyumiro mpira guno omunene live ku screen enene ku Tales Lounge e Bukoto nga 3 May okutandika ku saawa emu y'ekiro. Jangu onyumiro okuva lwe gutandika okutuuka ku filimbi esembayo nga buwe miso oluchupa lwa Pepsi olunyogoga nga lempako zinyumirwa. Wakubeerawo boxi mwe banaakwatira akalulu k'oyo anaabaata ebyomuwanguzi. Wajja kubeerawo DJ nga mixing live n'ebirala bingi. Ojja ku kyogerako okumala ennaku.
4: Eno ya Simba News buli wamu amawulire we gaba gonna agesika ku ssaawa eno.
5: Abadde Speaker of Parliament Anita Monga yuzayuziza Speaker omuggya Jacob Maxson Oboth Oboth n'omumyuka we Thomas Tayebwa.

0: Osasanya sanyu. We funire mirinda fruity, pineapple, green apple, over orange. Funaka mwenyu mwenyu, okabuganye. Mufune mu milliliters bisatu, milliliters bitano, echupe nene ya lita mbili, na chupe ya tika ya milliliters bisatu. Mulimwe sanyu, mubuli mirinda.
1: Mirinda, smile, be contagious.
2: Spread the smile.
3: Nze chiriyo wa mlimi waka soli wa dike nsima. Yama kungula gaka soli bio. Narimala nevaza vwevaza. Nti dike 777. Wevale ensa wa makumi ana. Muika ze nkungula.
4: Mama. Ngani mie kasoli. Neyado kuweze ensa we kumi muika. Woli mwana. Nidala nimirachi.
3: Kati yongera kumakungula gaka soli. Ngolima kasoli wa dike. Okuva mu Faith Agro Imports Limited. Okuli dike 777. Dike chinana satu muemu. Dike chinana satu musatu, nedi kechenda chinana muenda, sirino busobo ziwo kumera, ebitundu chikumi kuchikumi atengo simbe mpeke emu, mubuli chinya, bagumira akasanja, abale misoli eviri, akura mangu ngo kungure nsawo, wakati wa makumiana, na makumiana mwenya mubuli eka, mufuno kuva maduka ga Faith Agro Inputs mukampala no kweto lore guanga liona mumaduka gatunde vyo uli minoburu unzi oba kuba kunoti musamvutane emu chenda musatu, chinana mwenya chinana muenda. Oli gumite, nyumirwa MTN voice bundles, ezija neda chika ntoko, okube kumikutu jonamu Uganda, okuzigula njiga, stachi kumista, abini mwe muhash, orundeko daire bundles, obako zisa my MTN app, ofuneda chika ana, kunusu lukumi mchikumi zoka, emboze gumite, buetuo gerira wamu, tewali chitulema, MTN, erunga mizi wa UCC.
5: Na chikazili abili zokea zivulo kwele sampo zo munano chali kusimba chenda musamba kasili sasatu na chenda mobilia kasili semsa kwa www.radiosimba.ug kalindagade mba game tiguanywa mujukido kubila ngunywa KDB champion Toronto suwa usere umufuna kushiringi sulukumi ukubamba duka na sema duke zenja ula kuwa maanyi naka uwa kalunji yes nywa KDB champion Toronto gomusubizi katoni ya shiringi sikenda bobo gula stock enene kato ni singa lukumi na ukwe yongela waguru veni kwa gula ntono kwezo liyemi yake nda bitane ili singa kau bakubili kunamba ya simu ili 0 msavu 5 bili namba ili 0 msavu 5 bili 5 msavu emu bili munana bili 0 msavu 5 bili 5 msavu emu bili munana bili ubengate okula oda ya KDB champion Toronto haba klabi ya aseno pozi masi liye jija nenga kasuka sijo pozi yensuangeno manyatu guwazanya bingo dachikazizi nebole yo kuminanya tulangiliyo mwangu zia naba wangu densimbi za bingo mukazanya yako aka bingo masavu yes kayingile mungo njiga kwedi ya feri ya bingo kwedi ya bingo elista bili tano tano sita muende muhashi yes ya kwedi ya bingo masavu elista bili tano tano sita muende muhashi yes wa MTN kastawa kwa densimbi kumoba ilo mani account yo enkumi nga bili mchukumi ukumi zimala bili chukumi kumi zimala ebiliza kuingira dvya bingo echikumwe kumi ya charge ya transaction telecom company mpwezi joligo MTN wa Airtel then go wa Airtel ino kubaya koneka Airtel mwachila kechikumi na uza nye bingo fula chance ewangula emilioni ya lero ili haba nyige miluli ya minji yes cha magezi nyo kubela ngotaiza mfunde zuwira na kubadenga naba nyizu miluli ugumu yes baso bolo kubela ngaba wangula kubanga biya mkisa mkisa taiza ogezeko tumanya kwa inzo kuwangula emilioni ya lero niga kwedi ya feyo star bili tano tano sita mwende muhashi yes muda chike zuvi na mpwezi nga kumina nya ukufakati naba wangu densimbi yeza naba zifunye na neno system ya mazio kubira ngi mtulaga amanya gay ni namba yes mwenebe wangu de so penga dayo maso chawisi wafunye kochi jabi ya ronso chawisi yo iyemu clubs ezino mulimu gobote desinga mzibu nyo nyo nyo mbiafayo ukufakwa Abramovich ogwali mulimu gwa pressure okubera coach wa club ya Chelsea neyo funda ko na ibisere ebyo ndi wadenga bagobanga nnyo ne walinga wo abakugu mukudu kanya club eyo bota isamaso abantu nga Peter Kenyon abantu nga Bruce Back omia li chief executive officer omulala club chairman then bajane ku era ya Michael Minalo nga football director ne director mchala Marina Graviska nga transfers tezikanda alilira Chewis transfers ya zagu ya zagu yanga ila echago byanga nebe coach abamu nga squad yebera nunji negwe nolimu okubera ngaliza utisoz galivalinga so lwaleo uwesa nga Chewis ya funda okudilira okuva kubwa na nyini nkola ya Abramovich si nkola ya bana abakulu abali wo lwaleo abakulu embedua mtu Todd Boehly then abali abali wo ngaba directors aba football directors abakulembeze benkonyeko CEO ne club chairman abali wempeze bisera biri enkola yabwe yemirimu ne enkola yabana abali wolo yanja wulo then nenge club jegula abasambi profile yabasambi abajja ne profile yaba coach abajja club labanga taina a clear identity so coach yenaze Jabi Alonso yazenga manager ye negotiate za bid manager bene dobozi elisemba ye elinkomeredde ugasambia abajana abagenda so njua ntweja kumera conflict of interest banga bado already by sporting directors so okubera ngo oli akolo ekiche ego ebera uno butakwatagana munja ukana ya ideas ku mpira unaweza okubera nga abaddewo nga kyagala basambe kirala nga nalwesa ze kyagala okubera nga samba kirala nga profile abasambi abajja engejo banalizinga mune bajja kubanga clubs ezibadde zikola bulungi laba ndi Guardiola kusito kubera nga badda akoze bulungi chance ebaddewo ndi abambe yasangawo chief executive officer Ferran Soriano ne football director Tex Bergsten bebali kutimia FC Barcelona nga bamuwa chance mu 2008 okubera nga asikira Frank Rijkaard ndi bali babanyiganya okuveri ma academy la Masia kubamba ndi abaddewo kwatagana kubanga engula yabasambi ensaji zino erinyo data driven nti analyzing a profile of Sambia jia ngo banyimi kibi wetaga mu team yo on off the pitch baba samba samba atia mu dressing room asamba atia babera mu dressing room waliwe mbere yomu oba muntu agala kubera yika team player oba agala kubera nga yefako yengo omuntu ali selfish kugamba nti baba tasambi mpira nga badali wakaye isa atia clubbing anyua nyanyo mwenge kwamba uno kubanga analyzing abuli chimdeni bava kwebyo life yo muntu nga ye nojja no bala ndo musambi ono twagala musambi nga duka mudusi twagala musambi ateganya gobanga tutina mpira agoba twagala musambi ana pressing amngeri bwet ne bwet ne bwet yes twagala musambi nga boxe ili asamba atubuka yo kwamba data driven no man analyzing ndiko ekyo kubera nga analyzing musambi yo nti department yo gula basabi sporting director na yoneri ngekulambirwa mu sporting director oba football director baina kubera involved so chovala bantu wabira wo bumu okuva mu offices wa gulu pake no wansi kuba tendency nti ngatali kusika mugua nga bali ku page ye mu kiyamba era club yase no weise ndo badde wo bumu wakati iwe wakati wa coach ateta ne edu edu nga achaliwo edu beyavao nga agenze ku Nottingham Forest none yaja Andrea Bata na wasigala ugu obumu mungula yaba sambi nga teli kusika mugua coach agamba ya kala left back akola bwati ne bwati ne bwati ne bwati ne vandalizing umusambi unajanga chitufu coach gabade yetaga na yeri obu sanga ye coach bu coach nga sporting chief agula umusambi nga tagambi yeko kemu kanyi zako wena just kubera coach nga olinyo ku tactical side of the game kati Alonso la change race nti chewisi askid the mess jata atandika askid the bizibu jata liunga bikolebwa squad ya basambi abajanga okujja kwa basambi abo teyakuina mukono nga banji na balanga bafanagana profile nga bafanagana so abasambi abo baba sawe yembera iyo kubera nga buli muntu agala kubera nga asamba okuma group ya basambi abo nga basanyufi bona bona abamunga profile zifanagana kizibu nnyo chokate bugamba okubajjawo oyina okubera ngo sawu replacements ezaba sambi abeera ntulibwa agenda onaje so nwe sanga kizibu okubera kizibu okubera nga coach ya achievinga kyalubirira mu season yemu oba mu winde yemu banga kitufu kiri nti squad yeyo eri abe ino kuwerebwa bavewu chokate eri abe ino kubera nga bajja nga bafitinga mu profile ya Jabi Alonso bwene betegerekese bulungi kubanga twamula bakwao kuleva kuzen byakola bulungi nga samba baka 3 beja ku Madrid ya saba ku baka 3 na tukana ajivako nada ku back 4 ulusi nga samba 4-2-3-3 ulusi nga samba 4-4-2 uba ufuna bulungi ulusi nga samba 4-2-3-1 echevu izi ku chewisi ana abane style nga eliyemu then details ichi uke usobola kubera ngo samba 4-2-3-1 ngifana gana ya coach mulala ina museta pia basambi nenga details zili enyimirira abasambi nga mwino mpira engoba ya benga temugulina ba fullbacks obagala basamba line nga bajiguseringa Arnold byasama nga kuliba pune Robertson obayagala ba fullbacks abasamba ko munda ne bakola overload midfield obayagala ba center back aba stretching mukagala banga chimu mpira obayagala mukaga nga yekonnecta bu connector obumwagala nga destroyer so dite wizingezo ayina kubera nga jene blueprint ajidagaba kulu then naba sambi abachuse endoweza yabo yomupira baba inge ideas ze iliaba na fitting amistyle yeyo nebe nebola anabera aboledwe chebuzibwa club enewa gira coach emugobe agende balete pozi omulala na fitting amistyle yeyo so pressure basically bibuzebyo jabi alonso emulekede kuchewisi nga just kila coach oli ndiamulo zili ya kafune break nila pozi nkomewo tuveo kusimba yimpulogo medembe
2: Jukira Radio Simba Elunga Mizwa Uganda Communications Commission.
6: Ebyo bye mutenda abajase kololo ku parade mbubaba fit oloku yimirira okumale banga nga tebenyenyeza temuli febe tubera ku final ya neyimbira byangi tutula ne tufukamira ne tuyimirira ne tukangabala esawa abili mwezo nya gati wali ate
7: nengwezi kuzibwange nkuru wane Uganda zona zifana gana tegekere banga dene na yesanyu kuna kwezo nilibali ya sawa busawa wabula urunakulwe dembe Day of Freedom okuwera final ya neimbira biange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa katiku wa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumibira vili mukaga kweru naku lwa neimbira biange ulwa Day of Freedom ekavumba uli muntu lunakulwo bayo chinsa mtwalo gumugoka uja kakasa wanjaulo.

mbadeze mbuza manya good morning ko zobude waise ko daba akendeza byakunywa laba yo eda chika ziziro makumi abiri musambu sowa check microphone 1 2 yabantu kamalira o Monday to Friday seguru mando we mubende yawe in paka sawa 10 abononga tukunyonyola tatuba nyera na byakuganda afeja sebiba wabye tuogerako Elangala onenga singatu wali nkoko Nkatijukile nkoko mpanga Mungu ya jiwa obu inza Bo nabu atawa muntu mulala Omanyiti Mungu Kwa yadi agabu obu inza mubitonde Ya singa kubuga vila nkoko mpanga Omanyiti manjine nkoko mpanga yo Abachala kwesimye Goba mugobe nekwatane Ela singatu wali nkoko nga Mpanga nga tuli nkoko Nga nzeze kwa kumpanga Waluwa bichare bimu bie nari batenga Alae zambuza Singa wali nko kumpanga Chana che chobu wala che wali gobie Nga te chiku nyonyola nga chowa Nena rugwa Koni oyo Singa manti nari mugobio Umanyi mamu angu yebi gamu Singa wali nko kumpanga Koni oyo Volumu kareba Na mubilu ya iba na gamba Bianso tunula tunula kom nange Nga bura ba Atobo no kolaji Bye And do some no right Kubanfu kutuseyo Mbaku ungaro

0: Wama, muninde mupate tu.
1: Ulijise sa, ereji nyuma, wadete chilambitwa, manyanga umanyati.
2: Medi ini radio shiva.
1: Chuta wade, kaweje ya wadeyo, naga wenja, naga kusengikira.

Nsunsula kumi nga zonna kulimu eze zitambuliza bannayuganda ku bunkenke. Ekivubuka kino bakiyita ki John Black? Ekiyimba kino bakiyita ngezaako kiri mu nnamba ya kutaano.

insula kumi ngazo na cream ezitambuliza bana Uganda kubunkenge ekivubuka kino bakita chi scoop lama ekimba kino bakita nebirungi byogere.

0: Iki chena musamfa kazila satu film mafredi ya simbe mparogome nunja ya dembo vukosi tuli wakati mu mkulikeyo mza tudewo na matenze komanda wanu kalevule mza kwasaka nye songa mza muna kanyunga fetuli wengso wakumanga tuzitema atema mpola mpola akenda baka itamani sente kantempli cha touch yomuku wana batama kubendo waka chinetu kafurunji nyono verango jifiringa ngapo ino kujifiringa akamungezi katambula mpola mpola kansubile buli yomu wali buli yomu osinzi do kubawa ngozo ya simba habali mutakse wali kuboda nenga bodi satipuli mbatu ataba tudao nga mumulika rudo na yengo mwana ya chizala achitade wali burunji nyonyo siku inako tabu siku lanze katu beyo ne munangi katuka ya kaya mweso nga mpola mpola
1: masaja fumuli ya mzoto maso zili ya kufumita mavuza kuna angi ama chetambula fila tukina maso pina katutu kwa za na usante beri tambuli ya darulunji nyuba nangi jakalo bajuki zako zenka zenka roni gantika kato solo kubira ngu download ga app ya zenka na solo kubira ngate fina zenka noja ya kusimbi noja niko kubira ngate mkoro kwa ngui ura ebisali bie maso mire wikulese oya kala kubira ngate yungira mka business ko oya kala kubira ngate yungira kasimbi kuhulo kubira ngu guse mirimo oina mruwade oya kala kubira ngu kurotia zenka baganti kati wa ulin simbi kufa kumitu walo kumi au tuki la kumiri ya sibiri simbi za Uganda baga mantifuna en simbi ya zombu angunyo watali kobi salibyo na tebali kusala kobi salibyo nanti simbi zizi ya tukusaze kwa aa zifune munaku msafu munaku minanya munaku wasatu zonoso kupenda ngatimu kwa nungu angusa sulidamu na uwe wala timu wali mubi na bia collateral damage aa uja kupenda ngatofuna kasimbi kwa chikumi kuchikumi nga wakati ya kakusimi yobe ringu wakafuna download inga zenka kakati ya chikambo zenka chiri ZENKA ukufawali kwa app store wakuchimanja che mitima kano obenga to je zenke mbere kutambulira bulungi nyo register kati kubwerere register nga kubwerere obugulewa account ya zenka kubwerere playing game biringa timu kwa rwanga geroni eja muda chikatano zoka zenka fast safe and flexible lending kakati zenga jifune kakati mwana gwe kwa mwezi
0: yes so ngabo sio bitamla na ngenjalo kutegeza na kuzoma mwezi gena kwa mkaga mwezi kwa mkaga yo uwo mkaga yo rujasa kishaga na kubyogera nyonyo na mkaga yo rujia of course we tugende kubere kavumba ringa 2000 kayo atenga tugala wo final bago tudi ku final sense ya name bila biange awe sanga zikana kupanga zitambula fune chitwalo cho chikubere muungalo chikubere kwa kiba muja mkaga muja mkaga kupanga uja kwala mkaga ngatukaga mukazi saa mkage mchibitani kwa kutanga wanga biuwa misa
1: useke njaka banange president unakula juba ya deva gira balu nda speaker ainebi kawa ya ugede naba dembi naba desi bitade kusana ina gezu bitu unamunga bikuru
0: president yu kakuta mseven
1: yu li kakuta mseven jaja tibu wabura jaja mwami kutu wech sanja chatu wali kuwebaka hakati
0: teri turo
1: teri turo
0: wabakati
1: ya manda kurokota bano ba akina minister akina prime minister akina vice president akina state minister akina vice speaker manyabiti te wali kuwe baka gambi tayagali hibyo ayagala bakoze se programs za government babi hiringa badja abantu mu bwavu baba lo insobu wavu ni
0: mutufu
1: ni ya rudewo
0: arudewo kulachi
1: kubaga amanti ni wavivu
0: eliso liyo mkuru
1: bakoze kubaga government ya badene programs ni kumari miaka ananga ya alimu
0: yes eliso liyo mkuru awadu kala we walaba ate anate chibi anate chibi
1: baga atota chibi nga tishina kende
0: nga eo so kati enu landu so kati abadabi tekeleza ngo mundu mkuru nga wabi uo bude aga ee kale amo ngo nje kufuna na tunula ku naka ee nawe nje kuno nye ampora wakubali na bata naba kwata ku
1: tana kwata vienje mikuru vienje vini mungo yevi sase
2: Buli final ya nembira byange gwetuka omwami wanga nziba naye nemusonyiwa olwane nembira byange kati omwako oguwedde omwami wange namutuma akaviri nga agenda mu kibuga akaviri nga ka mitwalo ebiri n'ekitundu nemuwe mitwalo esatu ntiaguleka akaviri enkumi etaano zize omwami agenda okudda awaka nga akaviri takalina n'angamba nti akaviri baakongeza kali kwesa tukitundu kwe kumugamba nzirize sente zange yanzirize emitwalo ebiri konze naye nakuwadde emitwalo esatu ko ye wampadde esatu naye nga kuliko etaano ezange muno waakulimbanga olwanembira byange omusonyi wanga eri nsi ndala
3: nenkwezi kuzibwa ng'enkulu wane Uganda zonna zifaanagana tuzeetegekera ebbanga ddene naye essanyu ku nnaku ezo ne liba lya ssaawa busaawa wabula olunaku lw'eddembe Freedom! Okubera final ya neimbira byange wauka nyo kuna kwezo esanyu no kunyumirwa tulibera mu netuzibia netukesa kati kuwa mukaga nga mukaga omwezo kwa mukaga nkumi bira vili mukaga weru naku lwa neimbira byange ulwa day of freedom ekavumba Uli muntu lunakuluo, bayo. Chinsa mtuwalu gumugoka. Uja kakasa, wanja ulo.
4: Mumiaka jenkaga, egwanga lino bwe lyetaaga ng'ekyo kunywa, Uganda wala jiyabangawo. Mujechina nane jechenda, ngatu uliriza kadongo kamu ku radio. Kububaga wase kukuru, Uganda wala jiyabangawo. Atakati chintu cha chukamu, anti tulino ubago wenja uro. Ngazi house parties, obo kuma beach. Uru wangatuzi nila kunyimba zitu singo kwa gala. Era Uganda wala jiyabangawo. Umutima gwe gumu, Uganda wala jiyomoyo. Kati ali munda bikempya chokambu womi wa febulio wa abulijo Uganda walaji echo kunywe chitugatta kati najaguze miaka ngaga echo kugatta banna Uganda tutundi bwe yaba batana wiza miaka 18.

ano era loni eno osobola jifuria kutabira ferio na musawa munana zokka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 mirambirira kuba kunamba tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank erungamizwa ba banki ekuru ya Uganda sente za bakastoma zikomibwa kitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda kubukadde 10 amateka n'obukwakulizo bigobererwa.

simba kuri emplego medende pesa mpwesi tufunaga nchia kukwedi kusita bibiri kumini sita kumine tano sistemu hash yes mwa super single odi 2 plus ne odi 3 plus liku sita bibiri kumini sita kumine tano sita bibiri hash yes kedi kakodi kedi kakodi kedi kakodi kedi kakodi kedi kakodi kusimbu denga vya dala

0: ejobujja wewaawo nga takyusiddwa.
1: Mutufu, ono ya mantu wa penyumili za mbitoni yawe, nga fe wano. Mbokona! We, penyumili za monsi ya fe, ne imbila biange. Mutufu, ne imbila biange. Norwe songe yo. Tuli mutuona, mukadde kano, mune imbila biange. Tukirizi ganyati wetu na marina kano, kukinye yeso undeyo. Wandimo mwaguzi wa fe leiro, kati ama tukona, kuru ugula. Kano kekasera mulindwa.

0: Gulenda.
1: Betty, wano waliwo ekigambo ekityo ekigenda okulekebwa.
2: Bakiradde mu kiramu.
1: Bakiradde mu kiramu kiddugavu. Tujja kisabika bulungi nnyo mu kaveera.
2: Tuba tuli awo nga tiriri busa nga His Excellency President alangiridde cabinet empya.

0: ebisiche
1: okuvola wali twadanga wo muntu
2: simuli mba mutwe isizako ne muyita we mwandikomye ne bigambo bibe bitono
1: kakati wali abayiya bana Uganda wali twabanga wo alwadde angeno
3: nga sedinda
1: eh
3: nga sedinda
1: nedda omuchala agezaako okusosowaza ekitiibwa ky'omwami we n'amugamba nti kinza okubanga kyaliwo ne tulabaganako
3: naye ate toyitirira
1: nereka kuyitirira
4: kikyaliwo
1: kyokka olumbe waze nakujja ngozenga muziisi oli omwami we waali betala kakati ogenze ne wali webakwatira amabugo oyagala mbuno gwolwewo ekimala mbu omukubagiza nnyo okiwulidde wakamugamba mwami kibuuka munange nga kitalo yo omukyala aliwa kuba nandibadde mbakubagizamu embingawemuli wa oba
2: okitegeeyemmere bofuna esowaani bbiri ofunirako neyooli akajanja akakulinga nyiniye waali
4: setombuliraomusajja nga ali mumaje kati filipiva katuliki batambuza esapuli ku kyalo sa musiguze nga yalanga waye tulina esapuli ewakeeyo wakawungeezi tugenda kwosoma esapuli
1: good bali ku home and away sala wano gwe mutendera gwe tulimu obawulira abaana ku ssaawa update ku ssaawa 5 ne dakiika 5 tugenda mu busu ne bingo emitwalo 20 gy'okusikambula oli omu ku abo genda mu ssimu nyiga *255*9## nyiga enter obeere nga oteeka mu pin oli omu ku abo abagenda okubeera mu draw eddako emitwalo 20 okuva mu busu ne bingo tukugamba search spices tubadde tumaze sabula alcoholic kumbo kya drink agenda kubanga akutuusaako sabule egadi twabagambye Rose Form yomu kubatwegaseko okubatuusaako bannawakiso egadi ezigendo banyumira ennyo ku nguudo 3 sabula egadi agenda kubeerawo olunaku lwakutaano kilomitas 10 eggaali nga ziddukira ku nkola ya lire enkola ya lire mugimanyi ebeera mu kisaawe omuddusi mwadduka n'akwasa omulala akati kakati wano tebagenda kwasa kati bagenda kubanga bakwasa gaali waayo egaali avuga kilomita emu egaali n'agikwasa omulala n'avuga kilomita emu gaali n'agikwasa omulala kilomita 10 kilomita esembayo ye kilomita egenda okuvugibwa omukazi era yewangula yebatuusa ku flying finish tiimu kyewangula tiimu ewangula nte namba era mu tiimu ezimaze okukakasa Arsenal ekakasiza Manchester United Liverpool Barcelona uyo Chelsea zonna muzirinde ko kale nilyo katulumba
3: luyimba ki buji mubala mpozi na ate tuwongera okujjukiza.

0: akaimba kaise buji mubala Allen Kokoza nenga tuongera kujukiza MTN Momo MTN Momo atempo zosobola kuira ngo sasula school fees osobola kusasula bya maguzi byo ate byo nabyo nango kosa MTN Momo abantu bachi atambula na sente za kashi kibera chipa ate kiba kyangu nyo otambula tozimba gatanya na bisao bya sente wali eliyo sasula kusasinga kosa esimu yo na dala airline ya MTN katino gwe twakuwade offer gwagenda kuira nga ojaka vumba wandi bado sasula in advance genda kuwata simu eno wandike namba eno kugenda kupira mpozi ngate osasula sente enkola ya MTN Momo ikola bweti wano ku Radio Simba nyiga star emumu kaga 5 star satu hash abagenda kusaba merchant code yoberengo nyiga mu emu mukaga musanvu nya mwenda 0 tutandikide ri waguru nyiga star emumu kaga 5 star satu hash noluva nyuma teka mu merchant code emu mukaga musanvu nya mwenda 0 obere mpozi ngo sasula omutuwa lugumu egenda kuleta amanya ga Radio Simba sasula omutuwa lo message yeto jisangula oja kujabuzina message yeto gamanti anze na sasula mulino omuliango gwa mwe mwawule wamugendo kuwela mpozi nga temu ita temu subira yo kuwela nga temu tataganyizibwa kati chino chitegeza achi ndi ate singeo sasula school fees ngeleoko sa MTN momeyo wandi wangula school fees okumalo mwaka mulamba okuva mu MTN kale ayingideo ani
1: Njochayo
0: Njochayo tugende

0: Ngabo naba dugavu. Na yomu sanga nga inaba dugavu babiri beru babiri babubina babiri baola ini babiri. Atubu nukulachi.
1: Bwemuba ngozudeyo. Nti omuntu omukakasiza mujjawo. Nga mwana muwala bwayimbye daladala ni mbele nga mwina we mkwataganyi. Soko lindeku. Ndese bulesi. Chakulabilaku. Ni mbele nga musinkanye korumu. Ngechiba sinkanyiza kwa ula nakuza wichi.
0: Mm-hmm. Mwebabiri.
1: Mwebabiri. Muzikanya ako mujayo kalenda. Uchulide. Tuzibala mande paka kusande. Tutegerekeka. Kakati. Wandi bade ozigabanyi utia. Mande tu.
0: Tusande. Kakati antichisi nzira jeje. Buli omwe banga lya mazene munne. Ochilabe chintu echo. Omupia. Yasane nakwe nyingi. Yacha ina madumu musajja. Nze kakati nze gobo sanzewo. Nze mba njagala inaku zange meka.
1: Bili.
0: Zoka.
1: Tuzogere ridala muzawichi.
0: Muzawichi.
1: Kuchina chi.
0: Olwa mande.
1: Hey.
0: Ndoza nolokutano.
1: Nolokutano. Weekend yo zifiridwa.
0: Zifiridwa.
1: Luachi.
0: Kubanga ange mba njine biange biyokola. Sijia kuhoza angoyi. Azituwale wa mchala muto. Sijia kukulola. Bamufumbile kumeri.
2: Hey. Atika tia obota niso nyiga.
0: Masi.
2: Wana nso nyiga.
0: Watu kina kutuwa ni mukazi muja mutuese. Chite gezari rede ukola biyokola chi. Biyokola. Kati na yavi koreko. Daba no.
1: Kala.
2: Ola watu andi kubea nevajia wakumiaka kumi nevi. Babali bagenda okuyisa eteeka eriregulatinga nti omusajja olina okuwasa omukyalo omu. Abaasooka okuvaayo kukaya ne bagamba mutulekere abasajja baffe baali bakazi basiraamu. Era ne beekalakasa ne ku kkubo. Naye kasi bwe badde nti basooka leka tusooke twegatte tukube omuyeekera.
0: Anti baali balwanirira butadiba.
2: Tukube omuyeekera.
0: Sebali balwanirira twali kirala. Honorable Kasoro. Ate n'ogwamanyiika abo bomanyi. Mama, buuza abali awo.
2: Katalenze, ate munaye ekisinga okunnyumira ennyo. Abantu abakyasinze.
0: Sandyagadde kukwepogera
2: ku mulonda. Abantu abakyasinze.
0: Naye waliwo wali ekyana ku saluni we nkolera enviiri. Chaja msaluni, tunende mama wacha kwa wansi kuduka, sija kumogera, ne saluni sija jogera jeri. Echa nanga chija chinyumiza msaja mkwa le mvili, nga chumugamba. Kufuri leko, na hibi angeno kugamba, chibi vi. Njojo, mini staka soro ya fefede toke ne mkoko, ya chija wafe. Kanda mburi leko, buwama majito kono mwezi ngo ino mwana toddler. Banange abana mubajje waka mutwale wabajjajjabe
1: ne umana yategera chant minister
0: amumani
2: apa wulira
1: tuveye
3: Minister,
0: I'm going to get you a blanche.
1: Mm.

0: Chimala,
1: ocha inayahala.
2: Ampozi kolabo, nali wanone silver plate inga tugamba nti. So vizanti, sivi angwala, mpale mbaya nze sikuwe siga. Kansaro gende mchisengo mpe fizi ngende.
1: Awo, mkutegede mlonji.
2: Iyo, mkutegede
1: mlonji. Kakati mnyimba za mabulio mu chivuyaga. Londa yo hiti songo yo, osoko tuweya wakala ngoka wakavumba. Muhiti songa awo. Awa, awa, awa. Kana boracha guwa.
3: Mwabobi wenyini
1: tugeni. Hey.
3: Setinga tuwa edako, mubitundu vye wakiso kavumba, abamu baba vambade za vituli, abalala vambade za viraka.
1: Yeah. Setinga, chintu chiverenga, tuwe dakege verengo genda kavumba, luja kubena kuzomweze nga mkaga, wiki ya jaku mkaga. Uchotu kweno wampale mbae.
3: Elaku.

kambi soma omanyi okutambula kulaba byobola byebwodda ng'obinyumya twasokedde ku meeri nga payiroti gwabonga ababadde banyumirwa kidongo naye

0: Kukumala manyi zena sanzo musota wala yine mbuka na yenga bye mbuka omusajje ya chingambyo musota bwagusanga okubanto ligonya bwagisanga okubanto li enjaba bwagisanga ekubanto li walayi alali ne mujoga teka teka tuwa edako mubiso ndu bye wakisoka vuma abamu baba bambadde za bituli abalala bambadde za biraka
1: Tunda mchala wo
0: Tunda mchala wo
1: Tunda mchala wo
0: Ulunanga mukaga chokola gwechechi
1: Tunda mchala wo
0: Tunda wakisobyo kola gwechechi

0: Sebo wali wa kasera kwa kununula jeje. Wali wa kasera kwa kununula.
1: Mazikola.
2: Manumu kage ya fasi tugenda mugera kubu ya antu tupajia mutegera. Nimbi tundubye makerira utuatuka kumugala jingabana bacho gerira kutalanti. Mchala ya mungu zobu kade kumina munana. Kubanga babu ziki dine wa mutegeza. Umuami wena amumanya. Na hatu ni umuami ya jiva tesi. Na mga anti muna angechi amba kwe kubanga wani kumi na umuna ana kusente manzi kuwa digwe ngozi kute niwe Tereza na yuko ziku watana wuta ziku watana tete chijia kuonda vera mchala
0: kutela mufuna
2: wanga mbulingiri yendi wako
1: mufuna
2: kwe sase unja mufuna akati mkujise kula mikanga tukanya anga achi
1: mtu
2: mtu wakubela anga ziwa mupe mtu wale mubuchi
1: mtu wangu sakala mtu wazisa chifuwa
2: kanumza njani vata niko kula muziganya na mwanda ni wandi nyonga dekusente
0: beshi ndi jogula chotu wala na uchira
2: uli chafamuza ndi wabali tenye kufalu wafuna girlfriend yoyu wakamisa asanyi zako sente inga meka sente nyingi ziti mbuka denga muna ana na gamu lini kukunganti girlfriend tumukubire hachiwe kogu juli zecho ngani nibuwa mkubira kuru liya nakwate simu
0: girlfriend ya sose kororo.
3: Hello.
2: Hello. Njogera ne Jessica.
3: Yes.
2: Jessica.
3: Wanje.
2: Untegede. Abantu bamanyo kwesomera kubana. Wama. Love ya mu kubale mu atandika. Nayogedde ko ne boyfriend wo. Egulo. Nganja kubuza nga ndinze ka. Wama. Boyfriend wo yabana yakakusasanyiza ko sente nyinje kubale mu alabagana. Yakakusasanyiza ko sente ngambeka.
3: Nduza zibira soso kumpa sente na mademu msavye sente kugenda kugulira mama we chakulia
0: ate ziyo andani sasa yiza kugwe
1: ya ndaza ya liya
4: kwa ulimba chii wendi wano wendi kukira wama zivitufu
1: mse mkumuli
2: ochulira so mamana mbutunda
1: mchana alasaja banji nyo jeje abasajja banji ngo mukaza okuva ku mviri paka kulwala olusemba ngo mama itaina ho ya de chintu buli lunako kitai kya mulundi gumu
2: nenga uwe
1: babera bonna nenga buli lunako omukazi nebwa yambale wiki namba tasola kuba ko ya dogamati kano ka bracelet obe ne mpeta obaka earring obaka vidi obe chitete oba nika obaka lega obabaika oba anklet anything
4: enako zino byata mukabiri vice versa
1: msajja
2: kale mwana mulenzi ayingirawo sula mukirize beyu ka tipu ne banange bintu byetu tamanyi omuntu yawereza kagoni ngali bweru yabadala ba video ya fake langala kukakeka mu kibira kati nampereza kagoni ngabuza jeje ebintu bino mwabitegera mutya ene ebintu ebyo bikolebwa bazungu okiulide nene munsi ya famba mu ebiri kati nale okangamba bwati ndigogendo buze ko kuba Europe pathe bano bemgamba bajanja bisokutonde kati mwenzi wa doctor no nechimbuza na ngamba bwati ereno tipu nchigamba pale bobanga awakawo olinawo omuti omuti gwonna kifule kya buli lunaku okubeera ng'ofunako akadde n'ogenda okwata omuti guno haga ng'omuntu gwono okwata omuntu haga naye bw'okwata omuti haga kakasanga n'omutwe guno oguteka kongera omuntu bononywegera ki nga kigambibwa nti omuti naturally gulina treatment singa getting into contact with a human person omuti gulina touch netaka okuva obulamu bonna era na nganti chabula munyo nyo nyo nyo singo omuntu obera occasional ogenda kumutino ogukwata
1: ngonyanga
0: na squeeze
2: era chikuonya endwadde nyingi
0: Kaveko mukaleke.
1: Abata balabala mukajalo hagani chandi kancha.
4: Kasawa tuse kumuti nema na kupisa. Obukisi na kumuti. Aona nema na kupisa.
0: Kale.
5: Kumuti.
0: Tugende.
2: Yes, tugende.
1: Kumuti ogu. Thank you.